0: jerejeuf
1: tabarakallah kon way wi nga mujjé def fa tabarakallah
0: ba li len mujjé way
1: ma sha Allah
0: ci Cheikh Babacar
1: maam de melni ab tarikh boy netti la dal
0: wa li mom loy netti la yoon jaar yoy netti la baye xam nga ñaare bo gisé mu xawna metti xam nga way dafa am ay tegi mu tollo waye buma don wax señ Aliou mo dugg fi bam fa joge mo ñew ci radio Tiéñer moy animé moy nangam jaar yoy bu la be fekke du metti wa bu de lu jall bu yag boko bëgge way day jafé lool way kati xamna limay wax mo ta biñ koy def dafa metti won lool lélé sa nga xaw décourager ay comme que jambar lu bayyi mom day jambar la ko sékkal waxtu wone dañ may xej dama na dem masari waaw ñew na fi waxtu wi heure bi 23h minuit mu jaral mako lool waye alhamdullilah bimu génné biñ né nun alhamdullilah rek nañu sante don ci yeugën ci ciwana bimu génné fatan nañ ko té lool rek mo ci am solo
1: mako ma sha Allah légui biñ ko wayé ni dang ko def son dang ko def clip mo def image ak yoy wala waaw noko defé noko programmé waaw
0: waaw yaatal nañ ko bu baax ndax biñ ko défé paré so lañ ko def biñ paré def ko tourné ko def ko clip yaatu na it ci média yi ak mbolém fo xamné ki na
1: do faag
0: waaw yaatu na bu baax wax deug yalla li ni def mom li ci gëna yaatu li bokku na ci té lolu rek mo ci am solo
1: tabarakallah lu jitu lolou tamit day melne yag ngay def yu mel nonu xeyna da ngay tok dog mu dikkel la wala xeyna dang ko app ci ben barab xeyna jamono sang bu faage nga def ko wala da ngay tok mu ne sa xel nga programmer ko andak gaay waxtane ko ngeen def ko wala wa nan lay tedde
0: waaw jere jeuf ci cafe gi neexna lolou barkallah am daadi ma jangal ni cafe waaw xam nga yef yi mom bo ci nekké limay faral di wax rek nan yag bayiwul dara yag giñ ci yag moy waral lo bëgg way dula mën na jafé commencement bi té jafé gi sax moy ci manam li ngay way lim doon parce que bu doon ak xass de gun bind mu tollo comme señ Jibril lim may jox parce que Jibril may jox comme xass da lay doon par rapport ak nak ngay wax jaar nit bokkuñu budé lé day nexa way day gëna yomb waye budé li day laaj tay laaj yu metti fimne bo beugé way ben affaire day metti wa budé lo xamné xassida la comme niñ bëndi xassida lañ ko bindé day nexa way wa motax ñu xawon ci sonu waye budé tok way rek mom lool mom jëfé won wax deug yalla ndax dafa bok ci sunu liggéey muy sunu mbir waaw
1: na tabarakallah ginnaw biñ ko wayé nga andak gaay ngeen def ko clip ak yoy nonu tabarakallah après nga tassaré ko ci bokk yi ak yoy dang ko def ci ay calé wala ndax dang ko yobbu ci barab yi nga xam dañ koy soxlo comme télé yi wala dara wala comme scène YouTube bo xamné dang ko fa posté xamné koku bëgg sétane fa lay dem wala après bi nga ci paré nak nga ko doxali ci côté bobu
0: waaw bima ci noppé xam nga lepp lo gis ci adina dafa am borom fimné ba ci bima way donga daré ma paré dama fexé dongay jot ci ñi melni la fexé jot ci
1: donga daré
0: bima wayé Cheikh Babacar bima noppé lima jëk def bima ko publier sama compte YouTube ma paré dama ko yonné ñi nga xamné ñi ngi fi tam nek seen mam tam koy magal ñun wa dëkk bi yépp dafa am yo xamné sa boko défé da am ñu intéressé wu amna ñoo nak neexaa bi mëna tax ñu diglu ko
1: waaw
0: waye bima koy def da naka nduuf mu ci ëpp solo parce que limako ci tuddu bari na ni fa señ ba ñëwé ak lam fa def ak am solo gi jeexital yi yoy la don tek ak sen set yi taxaway bu defe biñ fam lool la ci djum
1: kon boy xol de lool mo la ci gënon intéressé
0: ok
1: ci côté bobu
0: ta côté bobu wax deug yalla amna solo ndax sa nim ko ubbe dafa am solo commencement bi neeku dama ñew rek jang ko mom dafa ñew am yu am solo parce que jamono mo tollu fofu lele nga duggal yu am solo yo xamne nit ki lolay tax sax mu deglu way bam jeex fimne lele nga dugg YouTube gis ko def ay rongañ wala nga gis ko ki dalay nax dalay nax bo duggé do gis lam
1: amna lum doxan ci bir
0: da ah non la démé lolu nak monu dal ci wewi mom dafa ñew def ci yu am solo lo xamne so ci jikke yam il faut nga xol ci top dal ne tegal xuma dil lan koy xuma bob dil la sa way tek motax bimu genné même avant muy def 24h danaka amna vi yu bare danaka rom na 500 di dem deug yalla mo am solo lol ñong ko ci sante bu baax taxaway bu am solo bob deug yalla lol mom bëgg tax nga mën ko bëgg rek moy tax nga man ko bi noppé nak lan ko yonné ñi nga xamné Seigne Fallou mi nga xamné moy khalifa lan ko yonné ko télé yi ndax lélég technologie bi avancé na comme yow mi mala bëgg yonné dara may tax sama téléphone rek envoyé la wolé na la amna luma la yonné ko défé mu yaatu waye limay wax rek bim tambalé daw ci télé yi lélég nit sax wala ko xamné kilifa la do ko seenu ci côté mais dalay wax ah Seigne mi sétan na sa affaire yi ah wax deug yalla encouragé la
1: amna solo encouragé
0: ko défé yi ci metti won day mujjé neex té damay faral di wax né ñun li ni def li ci neex la ni muñali nakari fi lu neex amul ba ci sa animation bi ngay def ci lélég mom ci yu xawa xorom lélég ngeen ni nga andi ko xamné yalla ay bour ah yalla ay bour liggey be koy laaj
1: lay ndissat
0: lélég nga dal ci ko alhamdullilah lélég nga dal ci ko xamné yalla ay bour
2: bismillah alaykum salaam
3: rahmatullah
2: aha bay modou wa ko sel la jere jefati barakallah ahsan ta ndax yalla alhamdullilah Seigne Pape Ibrahima waaw
3: diko ñaanal ko baba yalla wéral
2: ba amin neel amin sa waji
0: amin ya rabbal alamin
3: gor golu ci fonku fatide yi wax na deug
2: aha
3: lu mu meuna yor lu ne ci gor golu ci fonku fatide yi
2: aha kay aha
3: fonku nako
2: aha kay
3: te bu ko fonku dana ci ag bu mu ci bëgg
2: aha kay aha kay
3: ñu ngi leen di contact ci yeen
2: jerejeef
3: bobu legi di deglu
2: ah ndax yalla seen la jerejeef jerejeef bokk talib yepp ndeesan aha bay sambalo
3: bay yad massar ngentar
2: bay yad massar
3: bay mo cheri gay kan mang sem bay
2: aha
3: bay mo ko ambo senti ba
2: ndeysan lay
0: ndeysan
3: bay am di sand ko sey sam
2: aha
3: wa kar ale goro jigal man ndaw bay bare jam touba
2: aha
3: nestek mari
2: ndeysan nestek
0: ndeysan
3: ono ko ma ko jemu
2: aha
3: bay bajan dakar
2: ya sohay bu
3: bay modum beng ka dem fa
2: bay modum beng
3: bay mbak
2: cissé
3: kam
2: ndaw bay
3: mbak cissé
2: señ mbak djob ko sa kok
3: bay wul ken
2: wallahi wallahi sila barakallah
0: jerejeuf jerejeuf sila jerejeuf
2: mom sunu gor gu bax la ndaysan
0: ndaysan
2: tabarakallah ma nga ba ke señ louga
0: ah wa gor yalla nako yalla fay yalla nako yalla fay
2: ni wa ke señ louga yep tabarakallah ni wa njambur yep tabarakallah gërem ko ñaanal ko mom sunu gor lu gu bax yitteji foko nak rek romo nako
0: barkallah
2: baax la ko bëgg la baax mouride sadiq
0: ndeysan yalla yalla guddal
2: fanam lay mouride jeri silla
0: yalla yalla guddal fanam silla
2: ngeen ñaanal ko baax sunu borom ñagal ko fi lol
0: yalla yok werte may koy xiwali baax baax barki khadim rasul
2: jambar yoon mi la
0: ndeysan
2: ku baax la ku bëgg lu baax tay def lu baax
0: gor way
2: barkallah
0: no rek kam solo
2: wax wax
0: ndeysan jere jeuf
2: non baax kay jere jeuf ginaaw bu ñu gëreme gor gi fu mu tollal
0: waaw dafa melni ñogi won ci programme yek clip yek yoy
2: wa ya ngon ci clip wa
0: mais lima ci wax rek non la demé bin paré danaka dañ ko yaatal ci télé yek yoy ndax gaay yi mo fimné ñepp suñu xarit lan
2: aha deug la
0: fi nga tok ngay tok rek régler lepp waye bu la kenn way na la surtout kilifa bu la way na la li nga def nangam nangam rek sa xol sédd mu jeex ndax it damay wax né yenn njangi mi mom day toll fo xamné do top sa xol da ngay xol li nga wara def nga def ko lu metti li nga warul def bul ko def bul def lo xamne jotut bul li nan bula tabi rox wala waye yow bu raw tabi be ci yenn ci jotaay boy selele nga koy moytu da ngay setlu ne lele xam nga mak yow biñ toge ba legi waxtaneewnu ken serigne bi dañi waxe tane ak khaside ak sunu jaar jaar bop mais amna barab yo xam bo fa togon ci sen bop lañi nek ba ben quelques minutes nga xamne dañuy noppalu ci la bëgg duggal pour nga animer ñom ñu noppalu door la doora waxtaan seen waxtaan te waxtaan ni nek do nek waxtaanu diine ay diiw ba mu defé li ak ba mu saccé caisse galek ba mu nangam nangam mo tax télé yu bari ba ci koor gi yi ngay gis yépp nama ko songé won ak légui dafa wuté bu baax dañuy wax nak ku am kilifa
2: ndaysan
0: yalla man na dim nga moytu yu bari man mom kenn duma tiyé dima kilo mom
2: nga xamné dima tiyé lo ben tan manam jang bi intéressé wu len dal manam yow jang bi ngay jang ñu mëna noppal fofu bu dé nanos ndox ñu mën ko def bu dé nanos café ñu mën ko def xam mo
0: xam nga señ jaay ñun ay julit lan ay mourid lan té bu yalla dogalé nga nek am mourid waxuma ay di wax lo xam sa xel sa bop rek la yam de manam dang koy wax ni rek salamagn wa fekke li nga wax deug la ci yow baraw yu beur dang ko wara maytu alcorane dalay wax yawma tubla sarailu fama huwa minhu wa la nasil alcorane ko wax lan la yalla wax ci tud nit fum newut
2: nako ya jang won waw
0: la la yalla wax ci tud nit fum newut te yenn ci jotaay bo ci deme ci politique ci nan ma bal bay waxi politique lan fay wax diw li bamou defay la bamou li yoy nak ko melni man mo dama koy maytu dan makoy moytu lo ma diko moytu tamit
2: man na moytu de
0: bokul sama affaire motax fepp fuma dem ben yon suma yegge nga jox mako diru
2: ma moytu gi moy man nga ca cede
0: di nga cede
2: gay na man ngi diw de nangam ngene waaw deug le yeugal sa bop wala nga confirmer la waye wax wala la ndaw say wax te dara leer lu ci xeyna
0: te rek seigne ali mom seigne ali man milliard barke khadim rasul milliard du tax ma dem di fekke lo xamne sama ñu bari yalla man dama duma lolou duma ko def dana ay jamono nak dana dem tok ci sen plateau yoy dig yalla
2: waye fi ma toll ni taxaw set lu waaw
0: waaw fi ma toll ni nga xamne yu bari bari mang koy bëgg xam waaw yu bari bari dama koy may doom suma ci ñaka fayda sa ñi ñaku ñu ci fayda man mom xamuluma manki waye jangat sa dan makoy wax bu makoy deg ñi ko mënta bu makoy deg ñi makoy jëwé ñi la dar mom jëmu ñoo am yoy niwul ñi ci ben ci jëw ni ablay mi deug mom lu metti metti dama koy wax suma don deej dug ci sociale dama koy wax wax deug yalla lu bax dong ko ñor ku jafé la ci jamono ji parce que lay da ngay wax ñu na la ah adna no fexé bam xaliss fim ne bu fekkon loolu kon ñu yakarna ñogi sant way kon gëna bax waye yoy mom niwu ñu ci may ziar cheikh bare ndjay bu bax
2: cheikh bare ndjay
0: waaw borom def dis waye legi honorable député lañ wax
2: honorable député
0: waaw ñong koy ziar ñong koy bégué c'est bar ba ma koy xam du jamono yi yépp waye sa bu téy sama loxo dina ma jox xaj bari waye lim ci bolé moy upp solo xaj bi sax parce que wala dañ nan jangala nap xam mo num koy xéno sa xam mom may la jën jangala
2: nap ngi nappé waaw
0: sa bu téy sama loxo ñaar yépp lay bolé damay may jën ba paré dima jangal ni nappé yag na may wax né jangam xassi demi doxé ci ni day wat Seigne Touba néw bo ci doxé ni lo ci bëgg dañ ko am fim né ni may waxé yow amul ben jankat bu mëna massaayen melni mom barki khadim rasul amul ben jankat xé dé mëna massaayen melni mom lool nak waxuma ko ngir
2: wala
0: waaw parce que ñepp baax ñi ci kaw ni tebuno dem ci kaw dañu gor gulu baag fa kon ma ngi leni gërëm bu baax ay roi kay lan waye nak man mom tigi yalla man ma ngi ci sama bop lima yegg la def lima yeggul
2: yow wa ndessan
0: djim ma top ken djim ma xol ken numéro wa fof dal la né mang koy sant bu baax mom cheikh bare di nuyu seigne papa gaay yi ko dar yépp wax dig yalla ñi ngi taxaw bu baax yalla neen yalla fay yalla neen yalla sam
2: amin
0: barki khadim rasul
2: seigne papa xamna waxtu wi tabarakallah nanaka luñ ci doli ñu man la yewi to gaay bi yag na xamna yi tey bari na tabarakallah ni nga won batay ci njang mi rek ni nga tambalé ba fi nga tollu programme yi xeyna laal nga ci touti da programme ndax mi ngi mag ya ngi ay programme di jang ak yoy tabarakallah
0: wa programme mom day mag ci ben côté wa lelegit mu wagne ko ci ben côté parce que moy li ma lay wax rek du fo mo wo rek ma daw son bu dem bobu tamo umako limi wax sang ci commencement ba rek sa bo ma woyé mom dina xol ki ni wo du man sama xol ñun ñi ko sék ñoy xol fi ni wo fuñu wara dem lolu du fuñu wara dem bu dé fuñu wara dem la ñu dag suñu yité dem fa waye bu defun worul demit dañi daal di tup waye nak yaat na ci ben côté yit parce que leleng nga joom dem ci bo xamne da nga xamne fi du fi bo ñewé na di nga def li nga wara def ben yone nga ki parce que man dama ko jappé wut ni ko ñen ñi jappé am ñu dañ ci wut xaaliss wutu kay xaaliss la ndax moy seen métier mbir na boko défé métier fuñ la wo yow sa yone newut ci nam débé wut da ngay dem table la jox jot nga jang nga paré jox sa xaaliss nga dem man nak doxé wu ci nonu fi may wo dal suma yegene fu mo wara ñew damay ñew mo yegene wul mu fa ñew du ñew non lay doxé ay dal wax di yaa ñong ki sant bu baax lima wax sang rek ñewu ñu ci ben jangatu xassid
2: barakallah
0: waaw non la dem
2: ma sha Allah xamna li ñu doli rek hay na soñé bi ngay def jëme ko ci xassaayit yi comportement ko wara jang xassaayit nu wara mel ki jog jëm ci xassaayit ban comportement la wara yoré insha Allah ta'ala ak nu mëna gëna mëna fonké xassaayit insha Allah ta'ala ci xéetu jang yek dox koy tije ak yoy non tabarakallah ban jariñ li xeyne gën ñoo mëna
0: waaw
2: xam nga
0: kilifa mom yalla koy def nit li ngay dox ci mbedd mi nit gis la na la dama la bëgg te yalla tax yow lay top bu jël sa numéro di la dégg sa su nek ba bu doon def dara boko yégué wala ay kilifaam yégg ko xamné yeen ñaar am ngeen touti coloré mu wala na la di ko da doon def nangam ta ayé nako ta nangam nangam bu ma sayen nga wax ak mom parce que féké dox nga ni nga wara doxé nit ñi ëpp ci nit ñi dañ lay russe dañ lay jox ciir nit nak sa bu la russé wala mu jox la ciir wala mu am ben respect bu mu la jox rek bokoy jox message day pour mu jall day yomb parce que dalay baye xel lélé nga tok ci jotaay mbolam yu bari lol waye ñi ëpp ci nit ñi ñoo la ni xaar nga wax lol loy liggéey la té lol jankatu xassida kèn wuro ko ci jitu ndax ko xamné day mbindam sëriñ bi lay yor def ko ci dëndam fum tok war na no xamné ki kat wax dëgg yalla alhamdullilah waye féké da ngay jank xassida ta fo genn ñu na ax sa way day jang way baat bi de neex na way lolou refetut ba ci dekk bi nga dekk lele man nga fa dem nga tok nit yoni domam def jox ko bol bu bax pour mu andil lako lol teranga la te lolou ligey la bo defal ni sa morom yeb du demé non parce que beur nañu sa morom yi fa nek te deful lu len ko kon ciir bi la nit ñi jox respect bi la nit ñi jox ba ko ci domam am jafé jafé mo xamné am ngeen touti coloré mu na xaarama wo señ pap bolé ko ak diw da xamna bu waxe mom man na mu soppi lim beugon def lolou ken du ko xeb lu rafet la tam solo wa ya koy liggey lolou nak lu mata baye xal lolou ken wuru ci jitu jangatu khasida dunu ay mbeur nan ma bal ñom ñom ñoy def yoy wa nan nu bal dunu ñooñu dunu ay rapport dunu way kat dunu ñew bëgg sëriñ bi diko liggeyal ci khasida yi boy liggeyal sëriñ bi ci khasida yi na da nga wara defaru wala bok bo defaru nga jema defaru da fi lu fay jëm yalla dimbali ko ci man de ci lool la nek ñongi santit bu baaxa baax wax deug yalla parce que ciir bi la nit ñi jox da ngay xamne sa mérito ko waye
2: ndeesane
0: wa yalla mo ni sutural ba kenn du la xamal len lu ñaaw waaw ku yalla sutural rek alhamdullilah fim ne ñi upp ci nit ñi japp na ne ñun mom alhamdullilah bare nañ fi
2: alhamdullilah
0: fek kenn gënu no sik
2: waaw
0: ana yalla ñuy sutural
2: ndeesane wa non la
0: kon nak ma ngi sante ñep wax di yalla fim ne da ngay genn da ngay am kër sax ci ni lay jappé
2: ndaysan
0: té dara warul ko lu xassida yi
2: sëriñ bekk xassay di waaw alaysan
0: am nay morom am nay andando waye sa morom sa andando yi sax da ngay gis ne da lay bayyi xel
2: ci lay rek
0: waaw du sa jëm do ci tous kon lolu lu
2: mat barké xassay di
0: la lolu lu mat di bayyi xel la di ci gor golu so mënu lo rek bayil
2: jerejeuf
0: bo mënu rek bayil
2: jerejeuf sëriñ pap xamna bu fekke da ngay jangat way la batay xamna ñaari beuy du gatt ñu tejju ko jotaay bi bo ñi ngi def tag kaddu yu mujj inshallah waxtu yu jeexna
0: bismillah ma santar yalla tambali wat way sunu serign sunu njariñ ya tax ñu añ ba añat bismillah ma santar yalla tambali wat del way sunu serign sunu jariñ yow ya tax ñu añ ba añat ko ka di cheikh bamba turo wel tuddu bami don ndaw mu jox takuma waral turwa dol ni ko wat ko ka di khadim rasul turwa wel tuddu bami don ndaw mu jox takuma waral mo waral turwa dol ni ko wat mom da xamlu da farlu mo far moy moy ki fi ñow tamonu ni tal yoon wi soñaat ñepp bam takku waat tamonu ni tal yoon wi soñaat ñepp bam takku waat lim am ci yalla do ko wut borom tuba yalla may nako sax beugum ga waral lolé gem ga waral lolé mu jog takay wuti waat amna lepp amna ñepp borom tuba mbollem nit ku baax famu yam mom fofu la tambule borom tuba ka selni khalat amna lepp amna ñepp khadim rasulillah mbollem nit ku baax famu yam mom fofu la tambule borom tuba ka selni khalat sayar kan sama waje neena xebu ma kenn man nangul na ñepp ci riyanu am nangul borom tuba raw melni mom dafa fat fekkon na dine ji yoy qur'an di joy bané woy mo xontu dine di may qur'an bam nopi jogat fekon na dina ci yoy borom touba mbollem nit ko baax fo moyem bayu serigne saliw fofu la tambule ay way borom touba ka sen khalat sayar kan sama waje neena xebu ma ken nangul na ñepp ci yanu am nangul borom touba raw melni mum dafa faat fekon na dina ci yoy qur'an di joy ba neewoy mo xontu diine de way qur'an bam noppi jogaat ya taralat ya leralat borom touba ya muccu ci sayat yow ya tax ba xarnu binat ñuy noddu di neexali baat ya taralat leralat khadim rasulillah yow ya muccu ci sayat yow ya

0: bi ñu dem moodu mbakke baari ci mal na naar yi ci xam-xam daana tubaab yi ñu dem raw na sëriñ si gaayaa ngi di yes nu ci waat borom tubaa raw na sëriñ si gaayaa ngi di yes lu ci waat barki borom tubaa
1: barakallah jerejeuf seigne pap ci ñangum bo ci jangum am solo mi fa tabarakallah ñu ngi lay gëreem bu baax baax xamna cadeau yi ngay def rek muy cadeau yu taggo ci jotaay bi inshallah ginaaw bi ñu la gëreeme gëreem bokki fi jaar yep ak yu doon deglu wa tabarakallah wa kay bismillah da nga taggo rek bu ko defé
2: wa kay
1: wa
2: ande sal ndax sa liggey nga nek wallahi waye da ka yewel lol te itam nek li nga wara nek nam da nga ci nek sentu woko la ci sante ko la ci gëram suma joomul 2021 la ñu jëk dalal fi suma joom yaakar na fi mo nek plateau bi nga xanti ci la seigne pape ibrahima ngom jëk tok lol faté mo ci lañ joggé dem ci plateau yu bari waye fi lañ doré te gis na né depuis bobu légui tam non nga fi nekké di dalal ay jankat yu bari ba ci animation yi lepp da nga ci yewul lol di lancer gaay di len jappale ndax itam li da nekul lu tuti te itam da la mel ak cyant go xane dañ ko war di wax te wona la delo ndukal ndax jangatu xale di nga fi nekkal ndax itam li ngay def da yombul te da nga ci yewul lol ndax itam jappale len ak beug len lancer motax nga len di inviter di len laaj ñoo ñann ak itam nak la mbir bi doxé ak itam manam kep ku len soxla fan lay meuna jaar pour deggo ak yeen ndax bu la nexani tam nga nek fi di animer wala nga koy def ne nenen waye gis na ne kep ko invite wax da fa ne yalla li nga ci djublu moy jappale ko ngir bu jëm ci kaw ci kanam kon man suma amé sañ sañ meun na ne li ni may wax ni kep ko ci xamanteni jang dox say nga soko adul amana nek na sa xol te suma ko waxe japp nga ne yow la ko waxal kon jang dox say di amul ñu sa fay ñoo ngi lay sante may saxu ci kep ko xamanteni mu ngi tewlu émission ba mu lay tewlu tout temps nam dina defal ñaan suñu borom doolu la dimbali te taxawula ndax suñu xol sedd na te li nga ñu nekkal fi kat wax dafa ne yalla fi ñun nga fi nekkal te li nga ñu fi nekkal itam gis nañ ko baaxa baax kon sant nañ lool gëreem nañ lool yalla suñu borom yokk baaxa baax ndax suñu xol sedd na ci yow ndax ba nga japp ba legi bayyi wo te li nga fi nekk moy andi jankat yi fi kenn ku na jaar na fi ko xati amana fi mo nekk premier media bo xam fi la jaar nit degge ko fi ba mu dem feneen ak feneen wala nit tewlu ko fi soxlo ko woko lepp ci sun borom ci solo xolako jaarale

0: لم يكن تجنب دهرة الأسقى
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talib yi jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: yene gi déglu Tenière FM 88.6

0: kulay inyan na dem la sa marak basi di falli la. Señ fallu ko lay ñaan na dem la sa marax ba si di falli lo señ fallu bu defare ba dadu dem ba ñaari gaay ni dalal yalla nu gesu yam ci yow marax ba si di falli lo
1: ikhwatul kiram ahlan wa sahlan marhaban bikum alaykum salaam wa rahmatullah
2: abubaba de mom rek lañ fa yaata
1: allah ji fallu wallahi bu ñewul ñu dé ayno alku
2: waxé na jam
1: kay
2: alhamdullilah nam
1: nga ah alhamdullilah
2: waxé tokum
1: hay tokum kay
2: wa
1: né na faaxé
2: fa gor
1: ah mo ma ci man hay man fi na ni kalifé na dé
2: wa yow jambar né
1: kalifé na kalifé
2: dem kay faral na la mom
1: ah wa ya yay nak ya yay nak lolou moy solution bi fimne
2: dem mom content na di yow
1: ah ah alhamdullilah kon
2: wa mbeke mom tay mom da wara yaadu mom
1: wallahi wallahi ndeysane tabarkallah
2: ah ma ngi bege ñep
1: bege ñep ndeysane
2: ñew ak ñi waji ñew ak ñu ko jallal ñep
1: tabarkallah ya ubi buntu bi waaw
2: wa kon ñi ñew rek
1: ya jabi ji waaw tabarkallah
2: suñu xol set na waaw
1: ndax yalla ndax yalla ah waaw
2: zay mom mbekti mi rek
1: ne mbekti mi rek kay
2: da dugum ya yok ko rek waaw
1: barki borom touba
2: waaw gor sa
1: waaw waaw gor barkal xamna def ngay ñaan nak ah jabar nga ci xarnu ah jamaxewani ñu ñu yalla dimbali yalla baxna ah tabarkallah jerejef ay ci capitaine ba ngi non mi ngi noni ñu koy gërëm te diko sargal aladi abdoulaye faye faye bërem pen da wa gan faye bëgg lu baax ñu ko ñaanal tawfiq ñaanal ku mu ci xewal ndam ki ndam pa ñeel ku ci kaw ci kanam ci lu baax mu ci mos yagg ak yoko guer barke borom juma ji

0: salaamaaleykum.
1: Jaay
0: maa ngi ziar. Waaw,
1: boo ma jeyoon ma jox la adiya de.
0: Ah, ndeysaan ci sa waj
1: ngay rimal ci suuf am na solo de.
0: Man damay taxawal rek
1: wala ma yónnee ko ca wéet ba rek.
0: Ak seen jërëjëfati alhamdulilah.
1: Mbaa yaa ngi am jaam?
0: Maa ngi am jaam, maa ngi leen koy ñaanal bu baax alhamdulilah.
1: Yàlla nañ ko suñu borom boole.
0: Naka xëy mi?
1: Yaa sant nañu bu wër a wër.
0: Alhamdulilah, macha allah seen.
1: Ah, di ñaan tam xarat bi ñu jënd rek yàlla nañ ko fekkee ay at
0: yu. Ah, ok, amin amin seen, amin seen.
1: Di lay balu àq di la
0: balal xaq nu ngi lay balu seen.
1: Borom Touba.
0: Amin seen, ndeysaan.
1: Ñu ngi ziare suñu Cheikh Aliou.
0: Suñu Cheikh Mbacke mi, Serigne Aliou.
1: Yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool.
0: Amin amin seen, amin seen.
1: Yàggal leen naa lim bugg a liggéeyal maa ngi yëpp
0: rek. Ah, ok, ah, ok.
1: Ah, bëgg naa ñëpp te di leen ziare.
0: Waaw, bëgg ñëpp ziare ñëpp.
1: Waaw, maa ngi lay topp de.
0: Ah, ndeysaan dëgg la kay.
1: Da ngay xaal dernière heure rek ma doog a ñëw.
0: Ah, yaa baax.
1: Sama xaadim gi jowal ma ko sëñ Khadim Seye moom
0: manam. Sëñ Khadim Seye mi ngi Kolobaan gi de. Khadim de waaw.
1: Jóg moom dama koy rom asalem lu
0: bëri. Coordinateur waaw.
1: Coordinateur waaw.
0: Ndeysaan.
1: Waaw, Baye Khadim Kébé am na fi wàll.
0: Baye Khadim Kébé maa ngi koy pare nii incha allah.
1: Waaw, ate bu ñëwee nga joxal ma ko soppi yëpp rek.
0: Danaa fa ñëw. Waaw waaw.
1: Waaw.
0: Ndeysaan tubaarkàlla.
1: May ziare sama yaay yaa Seye Tall.
0: Yaa Seye Ndongo Tall ndeysaan.
1: Ak Baye Daouda Ngingue Ndongo Daaru.
0: Baye Daouda Ngingue.
1: Ngi ziare bu baax a baax.
0: Tubaarkàlla tubaarkàlla.
1: Ziare waa Akabu Dieynel ak Modil Khadim
0: yëpp. Assemble Thiener yëpp rek.
1: Maa la doon jàllaleel sa nuyoo ci soxna Ndey Tine.
0: Ajay Ndey Tine waaw ndeysaan.
1: Dem na kër démb
0: na. Ah, def nga lu baax, yàlla na yàlla fay la. Ah, dem mu gënaa dem
1: alhamdulilah.
0: Ah, alhamdulilah ndax yàlla.
1: Mu ngi lay ziare lu bëree
0: bëri. Ndax yàlla, ndax yàlla ndeysaan. Ndeysaan ndeysaan.
1: Kon yaata lan rek.
0: Waa incha allah taala.
1: Ah, ñu ngi lay topp kon.
0: Waa kay rafet na seen.
1: Taw fi ak tay ji rek.
0: Amin yàlla ñu ko yàlla boole.
1: Jaar nañu ñoom Assane Diouf ak.
0: Sëñ Assane Diouf ñoom.
1: Sëñ
0: Modou Bale seen. Waaw ndeysaan ndeysaan.
1: Baye Gora. Baye Ndongol Dendey.
0: Baye Fall Dieng.
1: Yëpp rek.
0: Ay seen bokk yëpp.
1: Waaw, bu ñu limut daal xamal ne ci yow lañ
0: jëm. Dëgg la dëgg la dëgg la seen dëgg la. Rafet na kay barakallahu.
1: Ahlan wa sahlan.
0: Marhaban barakallahu.
1: Jaraaf.
0: Ahsant ahsant yaqi. Barakallahu fiik. Ñu ngi koy gërëm sunu waa ji Alhaji Serigne Cheikh Sène te diwaanu zone de Kaptaas di ziare bokk yëpp. Fata barakallahu noonu nga ziare ñëpp. Ñu ngi leen di nuyu waa montagne tubaarkàlla rawatina waa Nuru Daarey ni. Soppi Serigne Mbacke Thiaw. Baye Fall Dieng Ndongol Dendey. Serigne Omar Diagne Bachirou. Alhaji Keyri Diouf. Serigne Nar Ningue. Serigne Ibrahima Tine. Serigne Fallou Diop. Adja Ndey Tine. Soxna Penn Ndiaye. Adja Ndogoy Diouf. Maman Ndogoy Ningue.

0: Bismillah.
1: Salaam alaikum warahmatullah.
0: Alaikum salam warahmatullah.
1: Ça va, yang le siar.
0: Ah, Seigne Modou.
1: Do mo am de.
0: Ah, borom deng leer.
1: Waaw.
0: Ah, ci loone.
1: Ay sante yalla rek.
0: Yang ci jam.
1: Alhamdulillah.
0: Anda tawakkala.
1: Barki yalla di tour di jéggul rek.
0: Nak mbiri waaw.
1: Neko ci tunnel rek xawono tunu.
0: Yang ci tunnel yi.
1: Waye kaade amna solo de.
0: Ah, jerejef jerejef ndeysan.
1: Kaade de la ne xaaral ni fo mo duggu dal.
0: Aha, waaw.
1: Balowat gay am
0: wallahi ndeysan
1: waaw
0: ndax yalla
1: yalla da rewona xam nga ñu dañu togu dañuy pembe rek dem ak dik
0: wa du wandelu rek waaw
1: ami jobe ñu wal
0: ami jobe mo wal ñep
1: motax bagante gi day tax ba da nak mo leleg moy lol
0: bayil yaayu jambur ji nak nak
1: ñangi ci yaare jël neew bi ko tek ci doxoy ba yalla ji bop
0: togn baxul ba yalla ji bop waaw
1: mo ci yaare ñu ñep bayu ñu kenn
0: bayu kenn kay neeg leer
1: kepp kuy teglu suñu kaatu rek ñong lay ziar dila ñaanal jamm ak salam dila bal ak
0: wallahi ngom wallahi ngom
1: dila balo ak
0: alendisan alendisan
1: soxna fatou ning
0: soxna fatou ning
1: mariam ngom
0: aja mariam ngom
1: kulluhum
0: kulluhum
1: bayu ñu kenn ak borom gal gi
0: borom gal gi
1: ndene
0: ah señ ndene kebe anam
1: ta da ne da jam gal ma nga bawol
0: ah jël na gal
1: wa da ne da jam gal
0: ah ah yalla ko yalla jappale
1: aw ziar na ñe bayu ma kenn
0: bayu wo kenn kay
1: kepp ko ñu teel rek ibrahim ma sise
0: cheikh ibrahim waaw
1: sama doom day faté moko
0: sallaw sallaw sallaw
1: e ko ma koy ziar
0: neena jere jeufati
1: ñay doola loxo bi da xaw ko bi to
0: wa amna solo borom de ngeler
1: kaddu soñi e xaw ki rek ngone na ki
0: nga bu ko feddeli waaw jere jeuf
1: waaw amna solo bu baax
0: jere jeuf jere jeuf
1: momi tax ñong koy ziar bu wer
0: wa seigne modou waaw
1: ma sha Allah
0: ndeysan jere jeuf ci jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax Aladji Serigne Mbacke Ngom moom borom Touba Ndeng Leer ñu ngi koy sargal bu baax di ko jëfël ci andi bi ak ñun ak wane mbégte mi yalla nako yalla jàmmal
2: sama
0: di nuyoo ko bëgg mbolé wa Touba Ndeng Leer sama xel day dëcc Serigne Pape Ibrahima Ngom Khassida ñu koy jaajëfal borom Touba Ndouf
2: sama
0: ak Serigne Fallou Diop gaay yu baax yépp
3: sama
2: ana ana ana ana

ci di ko haddi yalla bu baakha baax serigne souleyman jiti mom serigne salih jiti jammi ngay serigne baba djowak mbolé wa marché ci roy sunu yaay meysar ni koy nuyu mom serigne touba yaay njobat gi borom touba newran soxna ndjaye fay mam cheikh anta touba newran jere jere

0: gas
1: ay ci gas yi waxtu wa fa tabarakallah dal dina mat
0: tabaul digilal a
1: jeriñ khadim ke bañ ci saragal mbolem ku koy safo diko begge jeriñ cheikh sen jerejeuf señ modou mbay
0: tabaul digilal a
1: mbolem wa xidma serigne abdou bey tabarakallah gis nako di mas rew ñoo ñu koy nuyu neena ma ñew na ma ne ko kon ñew nga baxna borom kaddu gi Serigne Abdou Bey ñu ngi nuyu bay fall borom kaddu gi Serigne Moussa Sarr ñu ngi nuyu
0: ana wa daru khudus
1: longi top
0: Cheikh Mustafa
1: gor yalla gor yalla gor yalla
0: Mustafa Cheikh Moudou Mustafa mahbal khad
2: Cheikh Mustafa
0: Sibina
2: Ya wasigal Mustafa Saibul
3: Ku bëgg khalifa daru khudus yag fi duggal taxaw ci kaw magal señ Cheikh Madina jar nako ku jog jaay magal señ Cheikh khalifa bi yalla nga fekke dewen ci barke Cheikhul Khadim ñaanal leen ko yag fi lol tawer makka
2: mal khadim
0: nahmal wasila
2: Cheikh Mustafa
0: sibina
2: ya wasi

0: takash
1: bis bam jole ahmadu dam indiko touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warona bokku ya
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok julit yi mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fuk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibbi ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak ñun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci lim mënta ñak té mënu ko défal bopam da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddi gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddi la go xamné guddi far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu lé kon cadeau yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay cadeau ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay cadeau ci touru mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox cadeau gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay cadeau ci touru turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Diem Ndiaye mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay cadeau ci touru Cheikh yépp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndiaye Ngéran cadeau kon cadeau gi non lay fasiyéné tédé kon Serigne Mohamadou bismillah
3: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamadou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamadou Muntaha di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolé tamand ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar li bisub Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk muklu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisuk julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotali bok yep yu mbokal Serigne Touba diko jotali julit yep di tambale fatali ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamadou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamadou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bay ken diko fatali bolem njabot gi li tambale ci keur soxna Fatidia Mbacke ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacke Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digeenti diko fatali bolem eut yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni sen lepp serigne bi la diko fatali itam bolem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem len tambale ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëk jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu dan procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha song ko moy jumaay Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggéeyu jumaay mi ngi ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo te kenn ku nek xam nañ ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqu bu xat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamné doyna ko gannaaw mu bayé ko bis bi bis bobu le Serigne Cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam té bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudun Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm té bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi ko def yi ci jumaay fofu mu nek mo nekkon né ku tedd ga Sayyida Aminatu Lo Al Marriya kon ci kërëm li ñibiss mu ni bu lolu balo amé njariñul aduna bép lay doon di nafi ahlil mudun aduna bép xamnañ dikku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fep yiwo wi nak Serigne Cheikh néna daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay lèr ak makama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar momi nga xamanteni momu ju won ligéy bi té téyé ko ci téyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh néna kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digël la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy fédali di ko gëna yaatal té di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot gogi njabotu bopam di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bop njabotu bopam di kër Cheikh Mohamedou Mustapha Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamedou Lamine wa mi ngi koy soññi ci ligéy bu baax ak mbolém ñepp ñimu njabot ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di njabotu bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ci daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbir ak daru khodos ndax bisub Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jele la nga fay jele nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba khoutu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jele rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
0: ma yëkëti ay kat rek yo xamne muñta ñak ndax Serigne Modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Moutahaw la lool te wër ndax niko baye ba Serigne Niane waxe legi bës bi bi sam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabotu Serigne ñu andando nek ben di liggéey Serigne kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabotu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouline Ba Serigne Ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di Serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gayende ak njabotu Cheikh Moustapha Kadi way ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam tay moy jeewriñu Cheikh Mohamedine Bar Serigne bi wote muy ñew and ak njabot gi lepp ba la ëpp ci buntu keri Cheikh Mohamedine Bar ak Cheikh yi and da ñom ñew tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak foko gis sa xer warna dal sa yaakar warna dolé ko warna deugër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté Serigne Modou Bar ak Serigne Cheikh Gayende Bar no Serigne Ousmane Bar bo ay ndaw lañ dara ci way Serigne Mbacké Madina bu fi nek Serigne Ousmane Bar ba ci Serigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari fekké nañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi Cheikh Abdou Ahad di wote yokku jumaa mu and ak ñepp dem yaakaar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakaar warna deugër sa xéer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xamni ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabotu Cheikh Moustapha Karim ak bop njabotu Cheikh Mohamedou Amin muy Serigne Cheikh Madina magal gi moy magalum jëk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xamni musunu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon Serigne Ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye am nañ yaakar wu wër xamni dara du wañé lepp yom limu koy tejje rek moy xam nañ ni bis bi Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci ëpp solo moy Serigne bi dama ko daan magalé moy Alcorane Karim ak khasaid Serigne kon ñi fatali ak di soñni mbolem julit yépp rawati ñi ñor ay tal jangu rawati ñi ñor ay daray kamil muy Touba Ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum Alcorane Karim nako Cheikh Moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay Touba
4: mu ñi niyo nak ci turu tondo Cheikh Mamadou Moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm Cheikh Mamadou Mokhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun dañuy jappalé diñu téyété bañ ak ci fi tagat ci Serigne Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Saliou Mbacké taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turu ndoy diñu pousse diñu téyété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na leen sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem leen tabal leen jannatu firdaus mom mbolem talibi Cheikhul Khadim gannaaw lo nak ñi wax ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Abdoul Hak ndax bi fi Serigne Mamadou Moustapha Mbacké mom Serigne Saliou jogé ci liñ Cheikh Mamadou Mokhtar yabal ñu dem ci Serigne Mamadou Moustapha mom Serigne Abdoul Hak jité daayira bi ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Mbacké Madina ñoo and kérok ak Serigne sallallahu alayhi wasallam ñu and dem señ bi yoni ñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira muy seen kilifa ndax nit mu ñu ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak touru señ Moussa Mbacké mom señ Mbacké Madi nga xamne moy président man ma nek seen biir di seen ndaw di leen doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci maggal gi ci kër gi niñ ko da maggalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo Cheikh Mohamed Moustapha ak wajuru turundo Cheikh Mohamed Moustapha tout tanki seen wajur di japp seen loxo di leen indi ak turundo Cheikh Sohna Aminou Sallo ñun ñepp dañoo andalo nek di ben daayira ñu man ko tuddu daayira turundo Cheikh Mohamed Moustapha ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sax nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo buñ ko massa daayira daana mat ñeen fuk señ xambaane mayele señ bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu Cheikh Mohamed Moustapha jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kan biir kër non nit biñ waxe señ Cheikh Madina nañ ko da wéyel non lañ ko fasiyene wéyel kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamne nekkun Touba dañ leena waxo ne len bo leen xéet li ñuy naan wala xéet doom yi nga xamne dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yendu fi lañuy fanan bo beut sepp jang alcorane di jang khasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bay
5: di soñu mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deru khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murti liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp deggando nañ kaddu yu fi jitté yépp di wone am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wuute serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di maggal ñibisi ak serigne bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay boot ak ndariñ télé ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom djéggal la say bakkar kon nak mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi señ bu woté li mu woté ño dikon and ak mom buy siko and ak and ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légui ni li chambulé ci señ adama gey ba ci señ isa djenn waye nak ba ci ñi nga xamni gor gor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takal leen ay graat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxé digënté bobu day melni moy ñi señ bi cheikhalal bopam waye téewul bu fi joggé nak man tadarakal fi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bit-tawbati an-nasuh wal-iqbal ila al-ilahi faaz bil-kamal kon da am ñu gor gor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon mbolem ñoñ nga xamni ñoy ñu jëk ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmad mustafa ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh ahmad mustafa ba cheikh ahmad mohammed mustafa joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété kilifa goga waye kon soñ bi ñi ngi ci jital nak mbolem ñi nga xamni bi fi cheikh mohammed mustafa joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustafa ak njabotu cheikh mohammed lamine baba radiyallahu anhuma e fu fi kilifa ne ci digante daru khudus gi di njabotu cheikh mohammed mustafa wala njabotu guy mbind gele di wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine baba ak ko fa fetel donte gone ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ca la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñom na serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi meuna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
6: no ngi yëkëti sunu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Fay ak mbollem ñukoy jappalé ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nekk ci biir ñep ak mbollem kërit diiné yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam ci mbollem buntu kër yépp bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanaloon bopam wachal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanwéri ak ñett teggu ci tankam ci dëkk ba kérok guddigo gi mu fi financer bayit wo wi doora leer ci bop mag ñu mu waxon tawam ba cheikh mohammedou mustapha su bis ba touba la waxon li ni ko na dem touba te bu xadam waxon ko it ni ko suma deme touba lu ngeen tambale dana waye bu ngeen ya fousé ba dem dana melni demaluma leen won fenn lola cheikh mohammedou mustapha taxaw ci sun borom motali yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi serigne touba financer touba di guddig ñaar ñaar fukki fan ci muharram la seigne Moussa wax ni kep ko fi fanan jubon ak sa borom ci da nga melni lire bu dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam digëm ak seigne Touba digëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku waxon ni itam ni ku yor yaari mbubu na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fu la guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaaka yo xamanteni ni danañ ngatandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fatali ko dikku seigne Touba Touba bis bobu la ni fatali mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam seigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye Moustapha Gaye jeuri ni cheikh si momako netali ci lamiñam nima fi keur seigne Blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal seigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil biñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bimu yoron ci loxo chamma ñom lako téyé dal di buup liko wër ëmb ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub seigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gogi fi lañuy finance ak mom té ku fi buup luy tollok taggum piccum printemps sun borom farsay bakka kon lolé itam ñu koy fatali mbolém njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolou dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi seigne Touba rek lañ koy defal seigne Touba rek lañ koy defal seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos seigne Touba taxon mu sos ñim fi bayé gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal seigne Touba momi rek tax ñu diko seigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ci jaariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur man na boy bokki ab serigne ab tay ay talib rek lañ kon serigne ci ñun la xassay ñun ngi ci seen gannaaw te fess ñu yéné wañu jaayante nañ te doon xaj digënante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doon jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu ñu dégg baxna lu ñu gis baxna fofu rek lañ nek ngi wacce fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: kon bu ko defé rek dañuy dox kaddu bi serigne bi
8: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ngi leen di nuyu tour serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi rew bi jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci tewen wi ci bokk ak bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësu la nek ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ke mu jujju te bok ci njabot ga non lañ andé ak mom andine wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andine wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Moustapha moko woté won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa général du Mauride Cheikh Mamadou Moustapha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal képp ko xamné da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Moustapha nga xamné bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëmé ci kanam ndax bis bo xamné su amutoon dara du jakk ci yoon wi bis bo xamné bu amutoon ñun ñëpp kon suñu mbir du jakk te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jagna kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur yako yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënul lu woy woté ko ba ñëpp xamné fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu sey Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep mu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp sëriñ ba nga leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Moustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba 87 lam ci digalé rew ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne bi kon ñong koy ñaanal mom nitam nak ci jotaay yu mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal cheikh mamadou moussa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bisbi la jarna

lay sam ndaysan mu cey wax wax ju rafet non koy nuyu doy nuyu jaar ci mom di yobante ci walu ga gep ak liko wër bayiwun fi kenn way di nuyu ñepp rek seigne mor an mom deg na nga dikoy tuddu mom itam dembu dama am luma neex lol ndax seigne alhadji bop la wutu ci barke dembu ci antenne bi ndaysan mu wote fi ci mam cheikh lo ma gej ko deg lol nuy gor gu baakha baax gu baakha baax nong koy nuyu dikoy ñaanal yalla yagal ko fi te may ko ak wër wërul ko lol te yagal ko fi kon non la deme baye ay nga tay ji nga xalati ci la nga daan xal muy magal magal gi aksina moy magal yi aksina ndax bu ne magaluk daru khudus ni magaluk touba waye magaluk daru khudus woyé nan ko nuné magaluk seigne modou mustapha magaluk seigne cheikh mbacké magaluk daru khudus magal gu jëk gi magal gu mujj gi gu nek won nan ko waye deug deug magal gi magaluk seigne touba la mom lañ ko xamé mom la yit waye yalla mo dogal ci nun nuy woyi tour lu nek nu woyé ko tour fi mu nek légui bo sagantul ñu dikoy woyé magalu seigne cheikh mbacké madina xejna ndax ni mu démé waye nun dañuy woyi tour waye li deug deug wax magal gi moy magalu seigne touba ndax ci le seigne touba ak si won touba ci jogotu fi ñuko fay fekki ni wax li wax nga ko jambar je seigne mamadou mustapha mom seigne touba lamu def and ko ak bokkam yu bax ya ya nga xamne ñoñu la fi fekkon barke dem rek ma nga deg num tudati alhadji cissé muy tek waxtaan wu am solo ci tarikhu magal gi am solo lol ndax day tax nun nu xam fi nga xamni fi la yef yi jaar fonkon nan ko sax ndax magal gi ken musu ko baña fonko waye xam mbor mi dafa am solo lol ndax serigne modou mustapha su fekkonte ni bayyi won na serigne touba ci touba ci ndiarem te yobou ko touba kon dara duñu jar waye jambar andako mam tierno andako cheikh ibra andako ñamuko andal ñepp ba mu aksi xamni lamu ci digge bu serigne bi demul won lan ci wax bu serigne bi demul won touba kon tay dara duñu jar serigne bi dara duñu jar bu ko defé nak ñu diggé ci lu bare ko am pass ñew dem na ci ba ma ngi dégg ñuy koy wax na bu amul pass yi té yow deug yalla mané wula gan ci jamono jojja ba nga man ca dem waye bu magal gi joté kon na nga jog jël sab tank jëm Touba fu lay fi fekk rek nga magalé ko fofu bu suba nga doxo del xolal ma lol li kat kun ko dik ci mourid nga war ci taxaw señ bi waye liñ ci diggé ci ngeenel daf ko jar lan tek ngeenel yi fele ndax nun mourid li ci ëpp ay ngeenel waruno yëkëti ndax dañu am pass pass bu dëgër bop bu joté gisatuñu lan cey am kan koy defal lañu xol ndax serigne bi lañuy defal manam liggéeyal serigne bi xetma amelni ci na mako déggé moy day and ak pastef paspas waye and ak jom liggéey jom ju melni jëñu serigne bi wonon ci bam taxawé tundu jéewal jom nu wonon ci birom ndar jom nu wonon ca boy may wacc ca galga waye jom nu won deug

0: وسع الدرب
1: moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonu tay dañ ko fiy traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak bu metti mo xam gas lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen po dara du ci yaq neñ ñew defaral neñ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque dañ buuy fat ñoo ñu ñëpp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki deret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambule won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

jafé rek amé ko Touba gëna yom bari na sax légui ñuy jël ci fi marchandise du yobbu Dakar lepp luñu bayit wa Touba koy jëk ba ñam ñokoy gëna bari lé té ñoré wu fi yoy yépp mandargay nanguk ñaanuk sëñ bi la ci dir bu gatt nak dir bu gatt ndax 1888 la taxaw ci pak bi ñaan da boko comparer ak ñaanuk sayidina ibrahima ga gatt gi dalay yem ngay jaxlo ci señ bi ban façon bindef la ni mu jubok boromam ibrahima bami ñaan nan rabbi in askantu min zurriyati bi wadin khayri si sar'an inda baytikal muharram bam koy ñaan ak ba ñaan ngay nango makka bi len barke bi dabé après 60 jëm souf la lañ tambalé ami xéewal yu yëm ñëpp señ Touba 1888 la ñaan té ñun ñëpp gis nañ ñaan dëkk bu toll ni nga xamanteni dañ koy tekkale capitalu réewuma nga fekk fi ay jëm yo xam dañ na la sa baye sañ ci dëkk bi loolu amut ci tarixul l'islam wala tarix insani amut ci ku mu so sañ ci dëkk bu toll ni ba paré ñëpp doon sax njabot nga xamni buñu yéné won ci radio djuma ji ni señ bi néna bu timisé ngeen teuri ciow lay bari way bu timisé ñun ñeppay fatu loolu amut ci kaw suuf señ bi nak natt bo bi ko sun borom natt mu nekk ci loxoy ay nonam at yu bare bare mën ta fexé ba ñew Touba ndax 95 la fi joggé ba 1902 mi ngi ci Gabon 1902 la ñibbi ci 3 ba 4 mi ngi gannaar wala 3 ba 7 mi ngi gannaar 7 ba 12 mi ngi cey ñolof barab yoy yi nak amul ben barab bo xamanteni ni bu deppo ak bakkan la ñako fa yobone itam ab noflayim taxul ñu won ñobbu ko fa fitna rek moko fa yobbo jo xamanteni ni nu ñuy def ba éliminer ko kep mo don seen yitté waye sun borom mo nanguut te bo demé ci xassu giim sañ ci dëkk bi takkon nako mu diw say mu denk ko yalla nafsi wa dini suma ahli wal walad wa maskani lak wadi'atun abad wa hakasa dunyaya ma ukhra muy nafsi muy jëmmi bopam ji bakkanam ak dine ji muy dine l'islam dinun siwa islami la yuhmad 'inda al-ilahi wa bihi nujaddid wa ahli moy ñoñam njabot gi talibe ak dom yaangi ci bir waye mu seppi wat domi wal walad tek ci nak dekk way bi wa maskani mune yalla li tak na ko mu doonu say denk na lako te neena lepp luma denk yalla samam xel dal na ci ndax lu yalla sam du ro te it sun borom samal nako ndax señ bi meñon na ñibbi ci indalé leget mba muy sox de tu tay nu gem ko it waye dañi xamni ñako yoron mom gañ nañ ko waye dara amu ci nam demé won non la dikké diiné mi tam dara manki wu ci so ci bayiwon dara bu ñuké mag ñu xam ko ndax diiné l'islam mom réew mi am nañ ci waccu way kon xébé su ko ci diiné njabot gi mu fi bayiwon da dolli ko ay sa pen la fi bayiwon yu toll ci dal bi mi ñibbi ci mokal nañ alquran jang seen diiné yoon wi da yok lolé it manes na ci xamé ciobare yi sun borom ci señ Touba ndax Moussa ab yonent la Harouna rakama ab yonent la Moussa don na gisse ak boromam lu tollu ci ñeen fukki fan baye Harouna ak mboloma bam del se da fek ñuy jaamu xeeram aw nak lañ defar ci or diko jaamu te kam leen baye lon ab yonent la ya fusud de waye loola mo sopp sun borom Seigne Touba dem baye ciarno ak yoon wi bi mu del si waté Cheikh Sida doliku mouride dañu doliku doomi wattu alquran ñu yar len bañ ko wootu gannaawam moy ñoñi lolu ciobare sun borom la nga gis ni

0: ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
1: yaakar na né buñ ñëwoon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu né deërem buñ leen jox yi ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war na ko ci gëna goor goor xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna mëni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momar alcorane ko wax kamalullah yalla rakamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xalam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 78 544 33 33 wevle orange money le Touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
3: Touba ci kanam
4: ba jalila maskani Touba ba
5: Serigne Touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wër gu yaram ci neew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leeruk Touba ci ndoxum naan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wër wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témèr dong
6: ben bu ne rek ñaari na fexé fi ñaari témèr na ko jëpp deg mo yépp nañ ko deg
7: fukki Mourid Sade ak yoom ñent yu ko yéré te mënuñu ko ma joxel leen mo ak ñoom ñi ni
5: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax Aïcha Mouride Touba ci kanam
8: bokku ci yombuna wër wi ñaari témèr la at mi ñaari jooni la ak ñenti témèr kenn ku nekk man nga ci bokku man nga ñew te seen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci Orange Money 244 Jess 5 étoiles 410 818 Jess numéro V 78 544 33 33 Free Money 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 Jess ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andando liggéeyal Serigne Touba laq ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhirah defar Touba dama soxal tarub Touba damay begal khadim rasoul jar dekkal mo set doxal te dal na xel kurel gi jog di sakku yiw jital ci pastef bu ñu naw yenem ju reey ja tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ci kanam def nga jaloore amindam ngeen di sante tay geureum tay ñaan tax ak fek fa nu jëm Touba de yene koy segal mourid yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal
6: na ko jep leg ban mo yeb nañ ko deg
3: islasmi abe ja ya khair man nabat
4: wajalila maskani Touba ba mislak mi abi jay khair
9: bisbam jole ahmadou dam indiko Touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warona bokku
10: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok juluji mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fuk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñib bisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digge won ndax da bokkon ci li mën ta ñak te mënu ko defal bopam da koy santane te bokkon na ci li nga xamne mënu ko ñak def mu gis ne itam kep ko xamne guddii gogu fekk na la Touba set nga wécc ci Bakar ne lire bu dooru lolu mo taxon mu diko wote kon nak guddii la go xamne guddik far Bakar te Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu kon kaddu yi ni muy tedde modi dañuy ñëk jox serigne modou bara mbacke mom serigne abdou khadim mom serigne bara mom serigne touba mu yëkëti ay kaddu ci touru serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo toge toga jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay cadeau ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudous ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox cadeau gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay cadeau am ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay cadeau ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran cadeau kon cadeau gi non lay fassiyéné tédé kon Serigne Mohamedou Bismillah
11: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacke Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedul Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedul Muntaka di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolé tamand ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla nako yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu Darul Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Darul Khudus waye mourid yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisub julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotali bok yep yim bokal Serigne Touba diko jotali julit ñep di tambalé fatali ci keuruk bopam gi di keur Cheikh Mohamedul Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedul Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul ken diko fatali mbolem njabot gi li tambalé ci keur soxna Fatidia Mbacke ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacke Laylatul Qadr bayiwul ken ci digënté bi diko fatali mbolem ëtt yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambalé ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbolem cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem le tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëk jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi neena magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamedul Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi aggé Touba la bi liggey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan na procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamedul Mustapha songu ko moy Jumaa yi Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggey yu Jumaa yi ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh djumlo te kenn ku nek xam nañ crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu khat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu la Serigne Cheikh ti wote diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamne Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akramani bila khuruji badani min watani lin naf'i ahli almudun Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dun ndax moko bind Cheikh Mohamedou Mustapha mi ngi ko def yi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga Sayyida Aminatullah Almariya kon ci kërëm li ñu bis mu ni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon di naf'i ahli almudun aduna bëpp xam nañ diku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ginnaw Cheikh Mohamedul Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadul Mukhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way jurom bo yalla nako Serigne Touba di wetti ko Serigne Ahmadou Mukhtar mo mi nga xamanteni momu ju won liggey bi te tey ko ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabotu gi njabotu bopam di Cheikh Mohamedul Mustapha Mbacke mi nga xamanteni moko nekkal ci bop njabotu bopam di keur Cheikh Mohamedul Mustapha Cheikh Mohamedul Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedul Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedul Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacke Madina mi di Cheikh Mohamedul Mustapha Mbacke jeuriñu Cheikh Mohamedul Lamine wa mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu njabot ni mi soññé bokku yépp luñu bokk la luñu bokk des koy bokk kenn du seddo luñu bokk luñu bokk des koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa Daru Khudus gi nak nga xamni da ngeen di njabotu bopam namu yelifa guuy mbir na leen yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ci daan def tambalé ci mbalem ba ci defaraat keur yi wajal teranga yi yaatal gan dalal leen teral leen teru leen gungel leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati na guuy mbid ak Daru Khudus ndax bisub Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu ruh la day defar ruh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaro niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: ma yëkëti ay 24 rek yo xamné muñu ñak ndax Serigne Modou limu wax yu bari na ñepp wante mo nuyo te jéggu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Modou Moutakhaw la lool te wét ndax niko baybe suñu ñaan waxé légui bës bi bi sam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabot Serigne ñu andando nek ben di liggéey Serigne kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma né njabot gi moy njabot Cheikh Moustapha ak Cheikh Modou Cheikh Moulin Bab Serigne Ibrahim ñawar mi ngi ni te fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di Serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gaynde ak njabot Cheikh Moustapha Kadi way ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam tay moy jëwriñu Cheikh Mohamed Bar ci Serigne bi woté mu ñëw and ak njabot bi lepp ba la ëpp ci buntu kër Cheikh Mohamed Bar ak Cheikh yi anda ñom ñëw tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak foko gis sa xër war na dal sa yaakar war na dolé ko war na dëgër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté Serigne Modou Bar ak Serigne Cheikh Gaynde Bar ndax Serigne Ibiss Bar bo ay ndaw lañ dara way Serigne Mbacké Madina bu fi nekk Serigne Ibiss Bar ba ci Serigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari fekké dañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi Cheikh Abdou Ahad di woté yokku jumaa mu and ak ñëpp dem yaakar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp solo kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu mu la firil sa yaakar war na dëgër sa xër war na dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante Yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi Yalla tek tay ci bop njabot Cheikh Moustapha Karim ak bop njabot Cheikh Mohamed Amin muy Serigne Cheikh Madina magal gi moy magalam jekk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musuñu ko mel to lool nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon Serigne Ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takko ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñoo fi dess waye am nañ yaakar wu wër xamni dara du wañé ko lepp yom limu koy tejje rek moy xam nañ ni bis bi bisu Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Karim moko ko jëk woté li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax way li ci ëpp solo moy Serigne bi dama ko daan magalé moy Alcorane Karim ak khasaid Serigne kon ñi fatali ak di soñni mbolem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy Touba Ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum Alcorane Karim nako Cheikh Moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaa Touba
13: mu ñu nuyo nak ci turu torondo yi torondo Cheikh Mamadou Moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm Cheikh Mamadou El Mokhtar taxaway bu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyaté bañ aksi fi tagat ci señ Cheikh Mamadou Moustapha mom señ Salim Mbacké taxaway bu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turu ndo yi diñu pousse diñu téyaté diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba Yalla dogal mu jitu Yalla na leen sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem leen tabal leen jannatul firdaus mom mbolem talibi Cheikhul Khadim ganaw lool nak ñi wax ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom señ Abdou El Hak ndax bi fi señ Mamadou Moustapha Mbacké mom señ Salim joggé ci liñ Cheikh Mamadou Mokhtar yabal ñu dem ci señ Mamadou Moustapha mom señ Abdou El Hak jité daayira bi ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom señ Mbacké Madina ñoo and kérok ak señ Moustapha Sylla ak man mi ñu and dem señ bi yoniñu né bo démé né ko jital na ko ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit mënu ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak turu señ Moustapha Mbacké mom señ Mbacké Madina xamna moy président man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo Cheikh Mamadou Moustapha ak wajuru turundo Cheikh Mamadou Moustapha tout tanki seen wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo Cheikh Sohna Aminatou Lo ñun ñepp dañoo andando nek di ben daayira ñu man ko tuddé daayira turundo Cheikh Mamadou Moustapha ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñen fuk señ xabbaane may la señ bi da tek loxo mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu Cheikh Mamadou Moustapha jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kan biir kër non nit biñ waxe señ Cheikh Madina nañ ko da wéyel non lañ ko fassiyene wéyel kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun Touba dañ leena waxo ne leen bo leen xéet li ñuy naan wala xéet doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndab indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yendu fi lañuy fanan bo beut sax jang alcorane di jang khasida ndax kër gi sum kër ku ñew
14: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekté tay mbokki delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khasida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeengu te itam di ci jappal askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtani assalamu alaykum
15: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi nuyu bax kep kuy deggu sunu kaddu muy seen mbokum talibé serigne abdoulaye logay khasida serigne abdoulaye sambo no ngi lay nuyu bax le ziaré
14: serigne abdoulaye da nga yeengu ci walu ñaan lu jëm ci walu jangore yi dal do ma adam lan moy ijaba
15: wa kay di rejeuf serigne abdoulaye laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne do ma adam bu ne warna gor gorlu ci diggam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu ne day ñaan ndax ñaan bala meuna nongu ijaba nak legge
16: turu yalla ba turu wo wujula ba lo sakku ci turu ba sun morom defal lako lolou lañuy tuddé ijaba ijaba fimné señ ablaye bok xasse am fimné lu wex bo néwon dafa ñuul bu ko ñu xolé sun morom da koy ñuulal fimné bo gisé lék lék mbir xew señ ci sét ba né muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone ba né nangamay xew man suma taxawé né wax contraire bi né lénenay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
14: señ ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak señ Abdoulaye Logey khasida fatli numéro rek ba lañuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu señ Abdoulaye Logey khasida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mëndi nekk ci diwanuk Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu bu dé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba kon su ko defé dang koy wo rek ci 76 127 82 61. Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxal
16: wa kay gëna def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikké ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamuy liggéey day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wutti lool mo lay wax tal nit
14: mom moy tal nit
16: waaw té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ab tal ñi mi takki dal ñepp yëgëndoko buñ défé ni def paré non
14: la machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor placeu liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
16: wa kay ba lég li ñu waxon rek koku bu diké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye loolu yëpp fi na bu diké dañ koy xool buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi koy def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal boole ci dakh bop alxemes boole ci sagaru lawbe amna luy liggey duggal ko ci bir wewu nagwa sun ci noppé bon lako joxé boko suwulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañiko ndax ëppuna
14: jërëjëf lolu lér nak kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mëndi nekk ci diwanuk Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba kon su ko defé dang koy wo rek Serigne Abdoulaye Logey Khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañu kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam table Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci table Madiob rek bo fa wacce jëlal 30 bi directement fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey Khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui Serigne Abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay kayit ba ci kine fi bëgg ay kayit ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba loolu mëna and
16: wa kay jërëjëf Seigne Abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamné dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamné dafa am réew mu taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demin wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko demal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamné da tukki bu paré ay kayit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay kayit yo xamne daf ko ta mom tay bu dikke sun ko liggey liñ koy liggeyel ba nopi bu no woné ginaaw dañuy woné alhamdullilah lima don sakku lepp jotna ci mu jikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am señ abdoulay lepp lo né waw waw la lo né deed la
17: kon señ abdoulay logey lepp lu muy liggey daf ko laytaay ijaabu bu mu deg
16: waw kay waw lepp lu ñuy liggey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamne lima la waxon leg rek lu wex tal sunne da ñuul day ñuul bu ne da wex day wex lepp lo xamantene bi ne dal suñu yitt la ban dogo ci sun borom dañ ci fekk ci nañ ko bëgge ci katnam ak yerma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ci ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan gu baax ak posen ayam posen boko nané légui ñepp xamné nan ko nga xamné nan ko
18: bal la bu ñettel rek
16: ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joggé ci man bo joggé ci man xamné ci man nga joggé
18: machallah
17: kon dañuy dugg rek ci li nga xamné mom modi walu fay ciow ak li nga xamné mom modi walu sétal nit ki ak it lu aju ci bëñ bu metti yett yi yeen taxaway nga ci
16: ak dire def señ abdoulay bu dé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñëw la ak ku ñëwut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga na jox ak sa trou ñaara dañu sétal nit bam yagg mu tok suuf ni xana dañ la wax sama mbir nga doga ñëw bañ bi met timit bo diké timit bu féké dara yow mim dal ya ñëw bo fay joggé do ko yobalé bu féké da nga yonné timit bu galay safaré ni soko jëfëndiko ci sansé nga may woné alhamdullilah
17: damay fa li dégg nga wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
16: wakay jërëjëf señ abdoullah bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mo jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek lañuy tuddu bo wone graaw nit ñi ñukay waxtane loolu lañuy wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yuhal sina amono sa daayantu mo ci sut gele mo sutti rabbi jigeelub gilem mo ci sutat yoyu lañuy bolé amna bi dañ souf bu ne ci all bi mom lañuy wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jandi souf bobu da ciy bok bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk bant bo xamne day tiyam balit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ciy bok yoy la ni bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ la ko joxé mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay pour wu siw lool wërsego bari lool té lu ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
17: machallah ni nga kon mbokk yi kep ko xamne kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak serigne abdoulaye logey xassaay mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokk yi nga xamne yeen nekk ci dakaru di deglu serigne abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolim yi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu dakaru ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu logey itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba wala nga ñëw ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 ma jobbi rek moy 30 mi nekk digënté marché Guédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laacc kër Serigne Abdoulaye Logey ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan nga koy jappalé ba mbir momi mu man ca jot
16: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ca jot mom lool mom nim koy défé sax dafa yémé mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopi jox lok so démé ya may woné alhamdoulillah rabbil alamin lima doon wut jot na ci nimu ko bëggé ci waxuma jot ci dé ma dang ci jot ci ming ko bëggé non nga cey joté
17: machallah jërëjëf loolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
16: señ abdoulaye jaaro bi lu doy waar ngogo jaaro bi ñetti faaso la dafa am bo xamné day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamné ci bayre kessa lay dox am bo xamné mom lay fokkat day bolé muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bayba bo te dénelo
18: mom jaaro
16: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
17: bobu jaaro amna solo lol tabarkalla légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamné mom mo di nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnaam ndax légui dafa melni sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnaam jigen ñi nga xamné classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnaam waye nop melna ni day bolé ba tabarkalla machallah bolé bu doy waar yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
16: jërëjëf señ abdoulahi wa kay nop serigne ci ko wax mu né dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagat ñeenti yi dafa ñu roté du ben té ñin ko war di fit bokku ñu waye serigne ci da ko wax mu né dama koy nop nop ki ni nop señ abdoulahi moy ki nga ñew nak dama la bëgg mu né la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la gina ginnaw kokku li nga wax legi mo ci am moy amna lu nek ci biir dañu xol la ne ci biir suñu ko dindé paré dañ koy wulbeuti mu dil ci wat ci beut bimu la doon xolé ciofel ga mu nekkat seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy note yoy nak du nakare ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara defal ci ni suñ ko defalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
17: seigne abdoulaye amna ño xamni bañu dalé sey ak legi yag na muy goor di jigen waye dom mënu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina te lool rek liñuy wër suba ba ngone
16: wa loolu li ma waxon legi bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggé lo xamni alterne lañ koy liggé mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñëw baxna bu dé ku mënta ñëwit buñ liggé liñ liggé buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teuddé am bu sabé
17: di fatali tam ni yeen bokki nga xamni yeen nekk ci Dakaru di déglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wé fu ngeen mën di nekk ci diwanu Dakaru rek boko wé rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listixar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam képp ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bép aaju ci way am rek insha Allah boko wé ci numéro téléphone bi li ñu joxé bu ngeen waxtané insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekké ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekké ci diwanu Louga wala itam fi nga nekké ci diwanu Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 ma jobbi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt buñu wax tableau ma jobb bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo djublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni keur Serigne Abdoulaye Logey Khassida dañ lako won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
16: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foko tuddu ñëpp xam nañ tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayrém jaay la bu nit ki diké am na lu koy liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bokk ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko souf ci laalé day jar ci katnu yalla
17: machallah jërëjëf kon mbokk mi ngok moy bayré bu wër te wor kiko amé di Serigne Abdoulaye Logey Khassida rawté na commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne loolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
16: waaw loolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jankat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor nu koy wax rek loolu day dox ci yow loolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wex mo di ke amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galaxndiko ko so di man ba ca all ba so waxe nit ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ka saña bañ waaw te kuy def li ngay def ku koy def lo fo may nek dañ la wërsi def lolo ko ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne aduna bepp ben animateur mo ci am moy Abdoulaye Sall
17: lolo amna solo jerejeuf Serigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna ta mu ñak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def ñi naan nangam lolo yeen taxaway nga ci am
16: wa kay jerejeuf Serigne Abdoulaye lolo lima waxon leg rek bu diké buñ xolé ba xam lako waral dañi safara lolo ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu dé ku goor ke bu dé ku jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan kala gëna la kala
17: nga xamni kon mom mo di nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kërëm man nako aar wala bëru liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bal yi duñ ko ginnaw
16: galaju sacc gu wër lool
17: mom nga yor
16: mom la yor nga xamne ci bejjenu xarum tebeski la koy def
17: bejjenu xarum tebeski
16: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñ wut ci wut ci téem dess ndax dama koy fagu waxtu tebeski gu jot waye suñ ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedde ne la wal jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde ñe jërul wut dara fam nek doyna fa garde
17: jërëjëf tawarkal machallah mbokk yi wo leen ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new carton ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new carton ci seen biir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawoo.
16: Waaw bu dee néew kàttan moom loolu moom ñëpp xam nañ ko ci man. Yaakaar naa moom ñu koy daw di wut si ne suuf la toll.
17: mooy garabu kàttan
16: gi. garabu kàttan moom boo amut tay ak suba boo dikkee su ma la joxee li ma lay jox. nga naan ci sangu ci. boo demee ci bis bi yaay def ba doyalal sa bopp. bis bi amut xaaru suba ak ginnaaw suba. bis bi nga ñëwee ma jox la. nga dem naan sangu. yaay def ba doyalal sa bopp. bu dee emurite. bu dee soccet. bu dee xeet yooyu yëpp ba ci site yooyu yëpp boo dikkee dañ koy faj ci fajan bu gaaw a gaaw ci kàttan ak yàlla ak yërmandeem.
17: am na gaal laaj goo xam ne nag gu jafe la muy li ñuy wax wàllu takk til. maa ngi gis sax goo ci defar di ko ñu koy échange ci lu mel ni benn ganaar gis naa ko ci vidéo beeg yooyu. lan nga ñuy mën a expliquer ci takk til muy gaal laaj goo nga xam ne boo ko takkee fital du la dugg ak lu mu garaaw garaaw bal du tàkk dara sagar du xeeñ.
16: waaw takk til moom man dong maa ñu mee wax ne. booy ñëw indaale sa ginaar indaale sa bali fetal indaale sa fetal su ma defaree pare nga isiel sa bopp. ba sa xol sedd loolu moom man dong maa ko ñu mee wax. am na yeneen gaal laaj tamit yu mu jegeel ba nuroog ñoom muy wuute.
17: wuute
16: sax damay wax ne nag moo gën gaal laaj yëpp. wuute moom fi ne sa ñablaay boo ko yoroon nii. lu mën a xew da ngay ñëw ñu ne la nangam de xewoon na léegi. fi mu ne oto dugg oto fi mu ne bu oto bi na doon def sokk da ngay dem ba waaj oto bi doo koo def. wala balaa oto bee départ nga am yitte ju la tax a wàcc. wuute fi ne ki ko yor nekk ci réew mu ni ramassé wala dëkk ba ni ramassé wala xeex ak yooyu nangam ak nangam ak day ñëw ñu ne ko léegi de doon nañ def nangam ak nangam. wuute fi mu ne boo xasee même boo yoroon foroot. ñu ne la duwaan yaa ngi monté barab sangam bala ngaa yegg ñu taal seen oto dem. wala da ngay dem ba jàllu ñu door a yegg si. wuute fi ne boo xasee sëñ Ablaye même bu nit duggoon di la liggéey. sëriñ bu mu dem nga xam ne bu fa demee bu ko kooku liggéeyee jàpp la bu demee du fa fekk sëriñ bi. wuute moom doy na waar loolu am na beneen bu mu nuróol moom it muy xalaas. moom it fi ne boo xasee loo dugg génn ci. loo dugg lu mu garaaw garaaw garaaw ban naan kii du ci génn. nit ñee toog ba ñu ne xalaas man de yaakaar naa diw du génn ci nangam. waaw jëmmi faj ak gàllaaj moom sëñ Ablaye. dama nëbbutu rek nëbbutu gi nag dara wëralu ko lu yow xam nga bu baax. ne man moom lenn rek moo ma ñor. mooy jàngale diine waxtaane baaxu sëñ Touba gi. loolu rek ma ñor leneen ñoruma.
17: dëgg la
16: waaye sunu way jur moo ma daan wax ne man lu may laaj buñ ma gisee tudd dana la ko laaj.
17: dëgg la
16: waxi waa ju baax booju moo ñëw moo dem ba yegsi rek. waaye man lenn rek laa bëgg a doon.
17: dëgg la
16: muy loolu ma la wax léegi.
17: dëgg la man maa la sëñ Ablaye li nga yor dafa jot nga génne ko askan wi mën koo jariñ. kon moo taxoon li nga wax ni boobaag léegi yaa ngi ci sa ruqu di def li ngay def te xañ ne kenn déggu la. waaye nag faral ñaare maanaam ci misaal njariñ li nga yor mu yem ci néeg bi da nga ko yemale ci néeg bi. bu dee ëtt bi la war a yem nga yemale ko ci ëtt bi. yan saa yi nga yor njariñ loo xam ni xajutul ci néeg bi xajutul ci ëtt bi penc mee ko war a jariñoo. booba ala kulli àllin faaw fala budda da nga koy génne ngir penc mën koo jariñoo. njariñ li nag foofu la toll moo tax tubaarakaala macha allah ngir li nga yor askan wi mën cee jariñu bu baax. sëñ Ablaye lan ngay tàggoo.
16: waaw li ñu tàggoo mooy sëñ Ablaye sant la rek gërëm la. ndax nit ku baax nga. li nga wax léegi rek mooy dëgg mooy bi nga ma dalee wax lii ak léegi yaakaar naa mën nañu teet. te yéene nit ñi jariñu rek moo tax nga ma koy wax waxtu wu ne. man mii tamit nekku ne iñaane ko nit ñi wala dara moo tax nungu ma woon a ñëw ci jotaay bii. waaye loolu ma wax léegi rek day tolloog ne man. yàlla ma def may nit koo xam ne jàng xasidey sëñ Touba yi ak waxtaane baaxam di ak jàngale diine. loolu rek moo ma ñor. lii nag dem na ba daj àdduna. ndax yaakaar naa bari na sax fi ne fooy taxaw boo loo wax lu du sëñ Ablaye moo mën a faj aajo bii. dan naan la xamuñu ko ci loolu. muy réew mii ñu nekk muy bittim réew ay nit ña nga fay jóge. waxtu wu ne di ñëw ci noonu. boo dikkee ca kër ga bëccëg koo fa gis yittee ko fay ni nag. waaye nag suñu borom dogal na nag ci barkeb Serigne Mamène Bakay ma tëdd Taïf. yitte ju waaye indi lu mu rëy rëy rëy. Serigne Mamène Bakay bu ma diiree mu téye ma jam ko. loolu yàlla dogal na
17: ko. gaa yi nañ sëñ Ablaye nag du may secret yenn saa yi ñu kii ko waaye daal moom.
16: jërëjëf sëñ Ablaye waaw loolu moom ñu koy wax bari na lool. waaye sëñ Ablaye daa am loo xam ne. man xel nungu ko daal. xam nga sëñ Ablaye fi mu ne maye secret mooy nga dem ci ab ministère ne ko Abdoulaye laa bëgg. mu yàlla da ngay jënd dénk jënd pont jënd kol jënd nangam jënd nangam. boo ko jëndee man ngaa dem defar ab defaral sa bopp ab lal. jënd yooyu taxul nga maa defaral sa bopp ab lal. ki maa defarub lal mooy defarub lal.
17: xam-xam ba.
16: waaw man daal li ma xam mooy. ku am yitte da ngay ñëw ci man. ma xool li ñu la war a faje. ndax nit day faj rab fekk cato ko jàpp. nit di faj cat fekk lëggéeyee ko jàpp. nit di faj lëggéey fekk daa umu.
17: dëgg la
16: yooyu nag bu ko xamul nag léegi nag toog ci bu xam naan damay defal sama bopp. ne waxoon nañ ci internet bi ko def nangam. waxoon nañ ci internet bi ko def nangam. waxoon nañ ko def nangam. da ngay def ba soon doo gis dara wala nga yokk sa bopp problème. man daal li ma xam ku am yitte boo dikkee naa ci jàpp nga xam ne jàpp naa ci. loolu moom kuy jóg na ko xam. door a jóg sëñ Abdoulaye.
17: macha allah jërëjëf. di fàttali itam ni yéen mbokk yi nga xam ne yéen a nekk ci Ndakaaru di déglu Serigne Abdoulaye loo koy xasida te soxla ko itam incha allah rabbi bu ngeen ko woowee fu ngeen mën di nekk ci diwaanuk Ndakaaru rek. boo ko woowee rek incha allah rabbi lépp loo xam ne soxla nga ko ci ay ñaan ak la caaju seet listixaar ak mboolem yi nga xam ne yi rek noo ngi koy waxtaane dana la ci jàppale bu dee loo war a jot itam dana la ko joxal oto mu indil la ko ba fi nga nekk ci diwaanuk Ndakaaru. ndaka noonu itam yéen ñi nekk ci diwaanuk Louga itam képp koo xam ne itam soxla nga Serigne Abdoulaye loo koy xasida bépp aaju ci waay am rek incha allah boo ko woowee ci numéro téléphone bi la ñu joxe bu ngeen waxtaanee incha allah rabbi lépp ci kàttun yàlla mën na la koo defal te itam du jar ngay déplacé wu. bu dee ay ñaan yoo xam ne itam defal na la ko ba noppi war la koo jox ngir ko koy jëfandikoo nee na mën na la koo joxal oto mu indil la ko ba fi nga nekkee ci diwaanuk Ndakaaru wala itam fi nga nekkee ci diwaanuk Louga wala itam fi nga nekkee ci diwaanuk Touba. yi wala ngeen fekk ko ci këram fii ci Touba Guédé ci misaal rek këram boo fi ñëw bo joggé marché gadé jëm ci fi nga xamné moddi poulailler bala nga aksi poulailler rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau modjob bobu ci 30 bi nga xamné fi la tableau bi samp jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Nogué dañ la ko won wala bo aksé ba ci tableau modjob ci wettu poulailler nga taxaw woko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata kat bi nga xamné moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñu leen tableau modjob dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laccé kër Serigne Abdoulaye Nogué xassida wala nga woko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatline amna WhatsApp muy 76 127 82 61. Inshallah su ko defé ngeen djokko ak mom Serigne Abdoulaye Logay Khassida mbokki jeene ngeen jëf ci présentation sen bokkum talibé ndongal Abdoulaye Sambou. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
18: أعوذ بالله من

0: baati
1: largue feb
0: lambo kanyan ci bir gu yag bay kurani fo jokku gor toroxol ruslo ko ndaw jote defa du na course nak kenn beggul kula raw yaqante ak di fexelante ko jewhaate lo deg sam nawle am dem yu la ngay beug de tekal su deb natu nak ngay beug di retate lo deg sam nawle

fuyak bewa yep kudul sam nawle tumnati ngir gor yalay xey kay gontul bisak nimbal ak dag yalay dawal ak ñey wër di mosloti kep ko am taxarey tay dembu tuti ngawon jikom du reey mukk nak te xol batay tuti

funki batto ngirus alal mbate ab juddou di xebat lamo kanyana ci bir gu yag bay kuranik fo jok ku gor toro xol ruslo ko ndaw jote defa du na kursu nak kenn beggul kula raw yaqante ak di fexelante ko jewhat lo deg sam nawle am dem yiwla ngay beug de tekal su deb natu nak ngay beug di retate lo deg sam nawle am.

uñil ko ay aybam tasare modiyet te yalla mom dafa ya ken ku nek ji xat te ken dulal samorom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya ken ku nek ji xat te ken dulal samorom lu xat du yalla ti ñepp tiri nañ seen bop ngir galal fuyak bewap yep ku dul sam nawle tubnati ngir gor yalay xeya kay gontul bi sakku nimbal ak dak yalay dawal ak ñey wër di mosloti kep ko am taxaray tay dembu tuti ngawon jiko am du reey mukku nak te xol batay tuti japp alal def ci xol lepp lu manki nga tit safan wi bis bu ne dem dem lol du del seti nan jima delo ci xole xol itak ku ci njub telun fi am def ko

0: manam mucc ay parce que jacket tamit lepp lo xamne war nañ ko fe top do ci lo xamne lu wara gëna taru la ñu taral ko ba la ñu yegg ci bisba su ko defé inshallah taala sa buñ joré ndigal señ rek yaaka naan suñ ko jallé mbolam ñep dañ ko mëna dégg ñu bis sangam dañuy commencé liggéey bi
1: inshallah
0: alhamdulillah rabbil alamin yalla ci yalla jobok
1: jamm
0: ko kaddu bu mu déssal ci ñu
1: jërëjëf jërëjëf xana bla ma ko fatte rek ma wax auditeur yi sante seigne souleylo da mel ne suñu émission bi tay ji mom twarkal la ndax xewal yi bari na lol bo gisé gañi xawa sawar non touti ni wax ji démé amna luko waral moy souley yoni fi ay xewal tawfiq yo xamné lélay ngay def émission am dama koy baña génné nak xam nga rek waye mom dal twarkal la seigne souley xewal yi mi ko
2: yañ na dé
1: wa yañ na lol ma sha Allah wa deug yalla wa tay yakar na ne kon mi ngi melé wadjal magal gi mo fi lañ ko tambalé ci isu djobi ci émission bi kon yalla suñu borom deugëral taxaway bu baax baax ma sha Allah su joxal sedd na seigne ablaye ndjay mang koy nuyu momit dessane mi ngi dëkk fi ci gédé way ko baax la di rafetlu jotaay yi sa suné seigne blaye xamna ko nak ñu ubil téléphone bi ñu jël auditeur yi rek su ko défé jël ay auditeur bala ñuy gëna dem ci bir jotaay bi dess na tout liñ ci wara mëna motri waye auditeur ci dafa mel amna ko auditeur buy nuyo assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: way ku bax ko wax li
3: malik tall sun mo ak timbe
1: ah seigne malik tall
3: may len di ziaré bu baax baax
1: jere jef tall
3: di len jajeufal ci émission bu neex bu dal bi
1: ndessan
3: di ziaré suñu jëwli di yow nga xamné ñu nekk ci borom bi don ji bi mat njit ñu nekk len fi nekk sun mo ak timbe di ñi leen sant ci yaatal gi ak leral gi wax deug yalla ma sha Allah ku ko deglu rek da nga deg lo xamanteni bi ne deg nga baati boole deg nga baati defar kon ñi leen di ziaré bu baaxa baax serigne balla ndjay serigne ablaye diaw ñi leen di ziaré baax amadou kébé
2: ñoo lay fay
3: baax serigne souleylo borom xewal gi
1: waaw mu gakk
3: ñi ngi koy ziaré bu baaxa baax
1: nak na ziaré
3: waaw ñi koy ziaré bu baaxa baax
1: ok tam
3: la jaay joxal ñu tam wax deug yalla ci waxtaan ma sha Allah
1: ok jërëjëf
3: yalla na yalla yegal jamm
1: amin jërëjëf jërëjëf Seigne Malick Tall kaddu rafet na
0: Seigne Malick Tall
1: nga xam nga def
0: am bal maj ma wax noore ni bu tundoti
1: ay xam
0: nga djum bi jall rek bokk na ci ñew ñi maj ma wax noore ni bu tundoti yabalon ci réunion bi nga xam noore def mom ak Seigne Morone ak ay soxna yo xam sen yabalon len ci liggey bi wax deug yalla mu nek jambar lool wax deug yalla ku taxawul li maj ma wax noore ni bu tundoti ku ci am solo la timit da wax deug yalla ku meuna bolé la li am lepp solo ci ni moy ku meuna bolé ta bokk na ci ñi xam Seigne bi dalen dal ko doko tek tundoti ngir mu jappalé ko ci liggey
1: bal ma jël interpréter si assalamu alaykum
3: Assalamualaikum.
1: Ku bax?
3: Wa ma lay diar bax ba.
1: Ku bax lolu?
3: Damlo.
1: Ah Seigne Damlo.
2: Allah Damlo.
1: Bismillah. Seigne Dam. Xamna réseau bi mo xaw da ngay xaw déplacer tout Seigne Dam assalamualaikum. Donc koy defat su fekente ne waw kay Seigne Damlo du ko tayi xamna mom da na ko meuna defat 88 628 1330 assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Malikum salam
1: amadou seigne balla
4: ma ngi ziar la ñaanu jam
1: jeng
4: di ziar mboro ñu ngi tewal fofu
1: wallay gore
4: lay jawab ci lay do amatu be seigne bobu ñu ngi ziar de ñaanu jam
2: tagala
4: isa ba tax ñu wax na ko ci yoon
1: tagal ci yoon
4: ñu wax it waxe ne xam xam
1: hmm
4: tay ñu ngi leen di ñaanal yalla defal ñu ko ñu ñaan ak yeen
1: no min kay
4: amin boleen ñu ci tewal yalla yalla sam amin ba ci ñu
1: ngi amin way gore hmm
4: yalla ñu yalla dafa magal jam
1: amin
4: dëgg bi ñu ko ko lepp
1: ak amin barke borom tuba
4: yalla dafa ñu tawfi wax lepp ci adam jam ak salam
1: amin amin
4: bolam ko dëgg sama kaad ma ngi xaar la ñaanal jam
1: amin jeng
4: yaar bolam wa dawo mu ñu mu re ba mu tan jur ñu ma daw
2: amin
4: amin ya ñu ko bu jënd ak yow
1: amin
4: ñu ci am ba ci ñu ba yalla nafa ya ko jur ko
2: ñu ko jur
1: jur jur jërëjëf jërëjëf señ balla ma sha Allah kaad yi rafet na 88 628 1337 88 628 1337 da mel amna mbok mu yeglu assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
5: wa
1: seigne dam
5: wa
1: bismillah wa bismillah
5: la ni len ziaré bu baax ba
2: nang lay fay seigne dam
5: di ziar suñu jeurin jeurin abdoulaye diaw
2: nang lay ziaré bu baax
5: amna kabe ak jeurin mamballa
0: seigne dam wa jerejef
5: ni len ziaré bu baax ba kaddu amna solo
0: barkala alhamdulillah
5: ma sha Allah deug yalla gannaaw yalla yene dolel ndaw ni
0: alhamdullilah
5: mo la seigne ablaye diaw mom day sant gonay bu baakha baakha baax
2: jerejef
5: lolou dafa am dafa bok ci li doxal mbir mi
2: jerejef
5: wa gor mom gaddu gatt la waye ku liggeyul doko deg
2: lay ndeysan
5: deug yalla ni ngi len sant bu baakha baax
2: jerejef
5: ñaan yalla

0: Cheikhul Khadim Jurbella des ño gëna joom firnde ngi ni ta duñ ko mim kuy wax na andi firnde bis bi la am di wote won ta andu ko ñafi
1: ñu jëf mbokki nga xamne yene wi ñu bayyi xel sa su nek ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyara mbokki delu ci nañ seen jotaay bu am solo bi ñu baxo di and ak yeen di ci dalal borom xam xam yi nga xamne ñoy yëngu ci walum ñaan te ñu ragne leen lool tay ñu amati mbekté and ak imam lo ñu and ak mom nak ci jotaay bi ni ngeen ko baxo dégé ci radio bi sa su nek ci njariñu am solo yi nga xamné mi ngi koy andi ci tombu yu fassanté ko yi nga xamné baxo nañ diko waxtané xamna duñ guddal dañuy bayyi sëriñ lo mu nuyo ak mbokk yi nga xamné ñoo ngi ñuy déglu sëriñ bi ñoo ngi lay ziyara
2: si sé yalla yalla nangu ziyar a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la qawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim bok auditeur yi ñi ngi leen di nuyu di leen ndokel di leen ziyara di ñaan yalla jam mu defal ñepp jam bi jaay rasulullah barka cheikhul khadim barka sayyid muhammad
1: jere jef serigne bi ñongi lay fay bu baax ma sha Allah serigne bi serigne imam lo nak ngeen min ko bu baax ci castor japp na min ngeen ko deg ci radio bi ak ci yenen ak yenen ma sha Allah ci xam xam bu am solo bi ta sel lol ma sha Allah serigne bi tollu nañ ci jamono yo xamni ci ne xam nañ ko lol rawati na ñi nga xamni ci ne ñoy élève yi wala étudiant yi ñi yëngu ci walum jang rek ci teunk muy li nga xamne modi examen yi ñu baaxo la deg nak ci ñaan yu am solo yo xamne baxo nga ko ci def xamna kon mënu ñu ñak ubbe fofu
2: Ibrahim ñing lay ndokelat bu wax di la ziar di ñaan yalla kep ku wuti yalla nako yalla jox ci barke Seigne Touba
1: amin
2: kep ku am tawat yalla nako yalla yekati
1: amin
2: kep ku ko xamne aajum nar ta faju yalla mëna def duñu gisante waye ci walu examen ci ñaar fukki at yi ñu nekk ci castor kep ko xamne indi nga banana jox ñuko wala pomme ñiko xam ñi deg ma koy wax buñ déggé dinañ xam ay alcorane ñi jël diko bolé ak pomme wala banane pour nga am examen waye ci biir examen yoy yépp nak dafa am luy tax nit ki am examen moy ñi nango jang ño nexa ñaanal
1: ku
2: nango jang mo nexa ñaanal mo nexa ñaanal ndax yalla lim wax ci biir alcorane mom barina ndax ma faradna fil kitab min shay'in te gis nga alcoranam bobu ñun ñokoy wolu rek pour man ci def lu nek ben ci tektal yi moy waxon na fenn ne rabbi inni lima anzalta ilayya min khayri faqir faqirun mun rabbi lima anzalta ilayya min khayri faqirun mom dal yalla kep ko xamne xam nga ay bi ak ay secretam ak limi andal boko defé ci examen yalla dana la ko may bu yomb bi nak secret bi mala jox ni beug nañ ci 70 standardama kep ko saraxe boko defey yalla dina ko bay waxat na fenen ci bir alquran munifa man utiya kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasibuhu hisaban yasira mu delu tek ci ni wayan ghalibu ila ahlihi masrura ci wayan ghalibu ila ahlihi masrura bo mom beug nañ nit ki bu ko jele mu faral di saraxe lu melni dugub ñetti kilo dugub ñi def examen budé ñenti fan la ñenti kilo dugub sa jour ñu saraxe ben budé ñetti fan la chaque jour ñu saraxé ben lolu yalla day yombal tamit seen examen ci mbax yalla ak sayyidna muhammad baraka seigne touba yalla nak dafa ñu waxon tamit munika annahu al yaqut wal marjan ay bi ma la tuddu ni kep ko xamni ni da ngay def examen ak bu examen bi mëna doon lepp lo xam lu brillant la moy lu xawa brillant ni tuddi sa yoko saraxé muy tissu bu xawa leer wala tissu bu am ben couleur wala muy percale donte ñetti mètre la yalla dina la wërsegel examen ci carton yalla ak baxam lolu nak amna yenen tektal yu bari yo xamni biir téré bi won nako mais ci xelu nit ak tamit fitam pour bu examen joté mu baña ragal baña am lu muy sikki saka laysa min dunillahi kashifa lolu day dimbali nit 111 bu ko nit bindé amna luñ koy bolél bu ko sango bu xeyé dem baña ndiki lek limi nek ci bir safara bi bu aggé insha Allah taala yalla dina ko may ci bir khat samia buñ ko xolé Allah wi ci nek ñeen fukki Allah la ñeen fukki Allah yoy ben bu nek amna lu muy andal pour examen kep ku xam secret bi boko defé insha Allah taala budé ben nit lañ fay jël yalla dana la ko yombalal amna ci ay yu lu bari lo xamni buñ ko xolé bo xolé comme subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kep ku djub centre examen taxaw yor su cruz def ko yalla man na lako may subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boko defé 66 bo djubé ki bi école bi ngi koy defé yalla man na lako may batu bismillahir rahmanir rahim 19 dafa gaw ci examen boko waxé 19 fois amna lumuy andal loy saraxi 19 dom boko defé yalla man na lako may boko defé 787 amna ay fepp yu muy andal 787 boko defé tam boko fanano boko saraxé yalla man na lako may budé ci beccëg gi la amna loy def bolé ko pep yoy 786 boko defé yalla man na la dimbali inshallah budé donte ben nit la dang koy am ci carton yalla bu féké examen dafa nek altiné nga nek def goudi dimanche 12000 basmala moy bismillahir rahmanir rahim amna luñu lay wax loy saraxé ci mbiskin boko saraxé inshallah taala bo démé examen yalla dina la ko may kep ko xam da nga jang fatiha ben yon nga jang warafahnahu makanan haliyan bis boko jangé ñu wax la nga jang ko 11 fois jang warafahnahu makanan haliyan 11 fois jang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nga jang ko 11 fois saraxé biscuit ben nombre ci carton yalla examen bi yalla dina la ko may ñi nga xam nak dañu xam kër gi castor ci affaire examen nga xam dañuy indi bic ñu am ay tour yuñ ci jang tour yoy ñetti tour la ay tour yonenti bi la secret la yuñ denc ken du ko wax fenn waye bic buñ ko tiflé insha allah taala borom fu mu démé dana am examen musu ñu ko def ta borom amul kep ko xam da nga jël allah nuru wadudu boko adadé mom bismillah japp 342 lay japp moy allah nuru wadudu 342 la bo adadé bismillah loolu lay jox 342 la lay jox bo jëlé insha allah da lay jox 22822 la lay jox moy 22822 bobu bo xolé allah nuru wadudu jamiu 22822 la lay jox mom tam ñaari 22822 yoy amna lim bokoy bind ki lay corriger bu timé sa correction day melni ku tim domo wala ko xam day tim papa waye ci nit bur xelam gëna ubbeeku moy ya fatahu ya alim bo defé ya fatahu 18 amna lu mi andal boko defé 87 amna lu mi andal boko saraxé insha allah taala donte beninité am ci examen bi yalla dina la ko may wasabihuna bi sabihuna ulaika al mukharrabun bi amna lu mi andal mom tam boko defé ci examen ben firwi la yalla dina la may examen bi kep ko xam da ngay wut ak lo meuna wut boko ñaané ni yalla dina la ko yombal allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla wa anta tajallu azana iza shi'ta sahla sahla bim commencé won mom la mujjé fi moy andak zuyna lin nas hubbus sahawati andak zuyna lil ladina kafaru 70 yi boko defé yalla da lay yombalal sa examen ak lo meuna wut ci aduna boko defé yalla da la koy may secret yi nak dafa bari bari go xamni lepp lu nit di wut budé visa la budé kayit la budé lu mëna doon xamnañ ben secret boy saraxé boko saraxé bo ñëw bu juf fi ngui koy wuté bo noddé dem wutiko kenn mënu la ko xañ xana ñang fay fekk bañ fa nek noddu bobu amna lu mi andal kep ku def tam bismillahir rahmanir rahim 71 amna lu mu japp qul wallahu ahad 11 amna lu mu japp yi boko defé amna lu mi andal mo gerté ñoy and touti ci ay gerté ay lim doomu gerté bo xey saraxé ko yalla dana la may examen bobu ngey wut ci mbaxu yalla ak sayyidna mohammed baraka allahul qadim
1: masha
2: ar rahmanu allama al quran ba'd kullu aya nga def ci balu wal qur'an majidun fi lawhil mahfuz mom tam secret la amna fuñ koy bind boko ci bindé amna lumuy andal insha allah taala boko sango dem examen yalla dina la ko may bu gaw iza jaa nasrullah amna lumuy andal mom bis boko defé safara nga koy def bolé ko ak sanu khuruka fala tansa amna lumuy andal ak kursi yu ben bu ci nek 70 la sa nokhru ka fala tan sa bi moy 777 bo len bolé amna loy saraxé djoom ñaar yoon yu bokul boko defé yalla dina la wërsek le examen ci mbaxu yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kep ko xam nak da nga am aajo du aajo bi mëna don yalla waxon na istaghfiru rabbakum yursilu sama alaykum midrara ba ayb ja mom lim ci wax moy nit ñi nañuy tuub bo tuubé ba delu ci yalla yalla mën na def lo ñaan wala lo bëgg yalla may lako tu bobu dafa am ay lim istighfar kep ko xam da nga ko def 1174 ñaan yalla so soxla yalla dañ ci sutural kep ko xam da nga am lay jaaxal tamit ci examen ba légui bo defé la ilaha illa ya muhti nga def ko 129 amna tour bo xamni nit ñi ngi koy tuddu diko wax 129 amna limam exact bu nit ñi xam kenn duko wax ci radio kep ko xam dang ko def boko bodek ya muhti bi yalla dana la may sa examen 387 baxna 1740 baxna 1032 baxna 33 baxna ya latifu bi tam 129 bi baxna mais amna benen lim bu neubutu ci bir latif bo xamni nit ñi duñ ko wax sori wul 129 bi nek mais dafa melni bal dafa gaaw moy and ak juroom ñaari ay yoyu dafa bari Allahu latifun bi ibadi yarzuq man yasha alam tara anna Allah ba ay jeex juroom ñaar la mais ben ay rek mo ci neubutu pour walu wërseet moy walita lataf moy juroom ñettelu ay bi maskay ño soppiku bobu nak dafa am ay lim yo xamni ben bu ci nek man na lu nek bokoy jang diko sikkar insha Allah taala bo binde tamit ba'da kullu aya fatihatul kitab nga binde ba'da kullu aya alam nasra juroom ñaar yon wut parfum bi ñu wax kafin kaf boko ci defé di ci wut examen yalla dan la ko yombal yombal bo xamni yow sa bop dina la jaaxal hasbunallahu wa ni'mal wakeel 45 baxna ci kuy dem examen 450 mo gën 4500 mo gënati 45000 mo gën 12000 tamit baxna wa shamsi wadhaha alam nashra ak suratu khaf bu ci nek juroom ñaar yon dafa gaaw tamit ci examen ak iqra ci ñi jang di faté kep ko xam da ngay jang di faté ma ngi lay ñaan lo japp bayiko ñewal kastor boy ñew dina la wax ban firu ngay indalé boko indalé insha Allah taala bo démé ba ci classe boko ci défé bo défé safra bi boko léké mu and ak limay bind ni yalla dina la ko wërsegalé kep ko xam da ngay dem examen di tit wala liñ lay jox nga xam ko doko mëna def suñu la gisé dinañ la jox lo xam daf koy dindi parce que rab da koy def jinné da koy def ciat da koy def lu nek man na kar nit ba lolou baña am mais insha Allah taala yeb buñ ci djublo yalla mi deure teul man nañu ci rus insha Allah taala
1: señ bi duñ la dok sax xamna c'est créé dess na waye ñakul ni amna ño xamne mom bobak legi ñi ngi ne tek rek yakamte deg li nga xamne modi numéro yi mi ngo kon niñ ko waxe won ci ndortali ño ngi and ak imam lo castor ngeen min ko bu baax ci comme ni mu ko defé sank ci yu am solo yi nga xamne baxona diko andi numéro de téléphone am di 77 479 54 54 77 479 54 54 wala 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi bala ngay agalé ci lim yu am solo ak xarbaax yi nga xamné wala boko ak ñaan yi nga xamné yang koy joxé dañuy dégg toujours ci sa bir wax da ngay déllu wat ci alcorane waye da ngay déllu wat ci sarax ak ñaan
2: wallahi xam nga alcorane mom li ci yalla wax wanako ci ay yu bari wa yasfi sudur khawman mu'minan bobu rek amul lum munul mok wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un ñun batu shifaa'un bobu wa rahmadi mom lañ jël tek ko suñ kanam ndax amuñu luddul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam amuñu luddul alquran luñuy ñaan wala luñuy def ci alquran lañ koy def yaakaruñ kenn kudul yalla ak yoonte bi sayyidina muhammad ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñaan yalla kep ko xamni gis nañu ak fo meuna bayiko ngir jëm señ touba yalla yalla may la examen bi kep ko xam deg ngañu bo ñu deglé examen bi boko musta am boko defé yalla nanga ko am bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya hayyum dafa am ay limam yo xamni dafa gaw tamit ci affaire examen ak affaire wut ak affaire ku tilim ndax ya hayyu hilal hayyu ya hayyu ba'da kulli shay'in ya hayyu ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya hayyum ya zal jalal wal ikram li dafa am lu graw secret yo xamni da ci nek am lu meuna def lo xamni day dimbali nit dimbali bo xamni bulay yem la bulay jaaxal la ya hayyu ya hayyum ya zal jalal wal ikram lolu amul lu munul ci walu ñaan wala ci walu examen dafa am ay limam insha Allah taala ñu ñaan yalla kep kuy def yalla la yalla may bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: amin amin ya rabbi mi ngok machallah imam lo castor numéro de téléphone bi mbok yi man ngeena continuer diko djel muy 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Señ bi lu jëm ci walum examen nga wax, waye ni nga waxe rek day melni li nga xamne ñong koy faral di deg gi ta muy appel à candidature ak yu mel nonu soreewut ak examen.
2: No soreewul appel à candidature ak lepp luñ la mëna wo ci mbaxu yalla ak sayyidina mohammed li ma la wax. Am nañ tektal bo xam kuñu jox banana wala pom boko inde ñu wax la li ngay wut boko wuté insha allah taala muy examen bo défé enowa bo défé ensoa bo défé école normale bo défé efi concours bo mëna def douane gendarmerie police tamu yaakaru tamu ner nek señ Diglay bo ñu gisee yalla dina la ko wërsegal ci barkep alcorane barke seen nam
1: machallah ndax leg leg da ngay dégg ay examen wala ay concours comme nonu nga ko waxe yo xam ci ni 1000 personnes yo xam 5 lañ ci tan dalay leer ne mom ñang mi dana ci am solo waye nak am dimbal ak ñaan itam man la ci gene wala sarax comme ni ngui koy diglé
2: ñaan mom mo lay dimbali mok sarax ci loy dugg ak loy yotu dinañ nek 1000 personnes donte ñaar lañ ci jël ñi décider pour jël sax yalla man na def nga xam liñ lay laaj nga xam ko nga dem ba tok classe ci wala rap wala dina japp la ta sarax ñu loolu le gëna gaaw mëna fank moy day fank ciat day fank lamine day fank lu nek lo xalat lu bon ciat sarax mëna ko fank waye pour nit ubé ku deug deug deug deug il faut yaramam set mu xam la la wara saraxé ñun nak ay julit lañ gëm bëgguñu dara lu alcorane bëgguñu dara lu sayyidna mohammed suñu mbokk kër la bay ci fleur yi sax amna fleur buñ tuddé verveine mok pervance ay plante la ñaar yoy sax baxna pour examen ci ñom parce que ñom tamit amna len lo xamni comme dañu dox lu bari deuk France nekkon fa ak yenen rew ñoñu examen amna lu muy andal bo jëlé au bénit boko ci défé inshallah yalla dina la ko may
1: inshallah
2: ndax liñu wax dañu bëgg jariñ mu jariñ doom adam yépp
1: inshallah machallah kon ñepp ngay waxal ñoko machallah képp ku bëgg jariñu kon yow la imam serigne lodi waxal imam lo castor mi ngok machallah ci tombe bu am solo bobu nga xamné ñëké nañ ko kon mbokki képp ko xam ci ya nga am ay examen yoy def wala ci njaboot gi nga am ñuy def examen kon gaawal ñew wala nga gaawu joko ak serigne lo yakarna deg ngeen bu baax yi nga xamne andi nako fi yep te lepp itam bayiko ci alcorane degguñu fi len lo xamne sine rombuna alcorane te nim ko waxe sank wa nunazzilu min alcorane ma huwa sifaa'un wa rahma kon mi ngoko serigne bi duñ sori fofu beug na ñu ñew ci yenn tawadi waye nak ci walum ñaan lañ nek motax damay far duggu fofu ndax amna ño xamne sine itam même bu passé walu examen dem nañ ba am liguey beug nañ muslay wala ubbeeku ci sen liguey
2: kep ko xam da nga am liguey te beug yag ci liguey bi day am ci ya uyal muzamminu wala ya uyal mudassir ay secret yo xam place bi nga nek ding fa yag kep ko xam da nga am lo xam da ngay bañ wala da ngay bañ nit ñi wax ko wala buñ ko waxe buñ ko déggé mu yaq sa der wala mu yaq su tour ci secret yi ci bir alcorane ci kulama awhadu naran lil harb afala amna ay tektal yo xamni bis bu ko nit ki defé lepp loy bañ ñu waxal lako kenn du lako wax kep ko xam da nga nek ci beurebu liggey kay bëgg yëkëti ko ba adina bi yëpp dégg la ci moy nga nekkon ci manœuvre dem ba nek directeur société bi amna ay secret ci bir alcorane lako def ci bir tabarakallahi bi yadihi mulk amna ay alcorane bu muy andal juroom ñaari aya la ben bi dina len ko wax wa rafa'nahu makanan aliyan ba'd kull aya falama ra'aynahu bokk na ci non lañ koy topatal bi juroom ñaari aya yi mat amna luñ koy boole boko sango juroom ñaari fat entreprise bo nek yalla dina la yëkëti bi jaay rasulullah
1: buñ la déggé ñun ay donga yu ndaw lañ xeyna xamuñu bari ci alcorane waye aya yi ngay andi yépp day tekki wat li ngay wax muy wa rafa'nahu makanan aliyan wala muy sawina lin nas hubu sahawat ak ay yi nga xamne yang koy tuddu yep ci alcorane da mingok li ngay wax bay ben
2: wa xam nga li yalla waxon sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun mom lañuy jotlenté moy lima quri'a alquran lima quri'a yasin wal quran lakim innaka laminal mursalin bat bobu mok inna fatahna bal mursalinam bi ci nek ak ihdina siratal mustaqim yasin wal quran yakin innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim mustaqimam bob ak mustaqim inna fatahna bi ak mustaqim fatiha ak bu salat fatiha dafa gaw ci yekati nit
1: dafa gaw ci yekati
2: wa amna ñent ndox yu muy andal yo xam ndox yi yalla mo koy wacce kep ku ko jël boko defé donte ñen fan la yalla dina la yekati insha allah taala
1: jerejeuf imam lo mbok man nga jël numéro bi balégi ñongi ak imam lo castor numéro de téléphone am di 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 señ bi man mo xamna lima yem moy mokal gi ndax ab do nga mom bu gisee ak mokal rek daf koy yem lol to akala
2: xam nga nit pour nga mokal tamit il faut nga am pastef ci liñ lay wax day melni ñu tégal la lek nga lek ba sour jangatam non lañ mëna def kep ku lu gëna yag ci daara gën la ko bëgg rek mo lay gëna mëna mokal waaw mokal nak han mom ko gis rek mo upp la lum temps bum la def xel yi sax tollowuñ ndax ci li yalla di wax ci séance moy ñi nga xamni seen xel yi dafa gatt ñi seen xel guddu ni baramu nit ñi tollo amna ay secret yo xam ci bir alcorane buñ ko defé dina yok xelu nit ki
1: dina yok
2: waaw lolu amna ay secret yo xam kuñ ko bindal amna lu muy andal boko defé yalla dina ubb sa xel ba lo gis lo deg mokal ko lo gis xam ko amnañ ci buy and ak bop xar amnañ ci lo xamni dañ koy bindini alcorane mu and ak lem amnañ ci lo xam mew lay andal bu beuy amnañ ci lo xamni buñ lako joxé aussi gang lay andal reenu gang lay andal am leneen lo xamni amna ben garab buy sax ci dekk yi bu saf lay doon reenam lay andal te nit ñi diko lek muy am ci jébé ak yoy
1: ku bëggona gis serigne lo ndax li xew ci jamono ji par rapport ak dag ticket di mbani ku ticket yu ser la ngir gis ko
2: man fima nek mang fa nek 25 ans mang ci Auchan Castor bi musuma laaj nit ticket
1: det serigne bi do
2: bil sharaf al alquran ken musul ñew ni ma am ticket bi mako dag pour dama ci fay 100 francs jombu da ko ndax togon na kilifa ci touba mun ma lol lepp lo ñaan yalla nako yalla def te koku man xamna ni amna ciir tok na ak mom nuyu nako jox nako talal nako sama loxo ñaanal na ma yalla seigne salu ñaanal na ma yalla ci loxom barke alquran ni ma bayil soldar gi nga nek ta nga dem tok ñaan loyen soldar du ci jarignu motax ma baye ko ñew tok te birna ma ni kep ko xamni ñew nga ci man ni mala daglo tike werul yeen nak senegalais ñoo dañ kumpa ak sop fi di nga dem ci benen nit bo xam ci benen étranger lak la yor ay machinam tek ko laj li tiké 5000 nga jox ko mu lek sa 5000 la fajalu mala dal am na ci bataay lolou lañ nek
1: waaw man ndax dag tiké itam manam leg leg mom ku yor ay bout ta seni bouteel ak seni sunguf rek lañu yor danaka lolou nak dag tiké mom day xaw
2: waaw bitéli nak li yaqku ci Sénégal gi yépp ak problème cancer yi nit ñi dam ak fièvre biir yi am bitéli ñi def garab yi di leen ko jox moko indi garab kenn du ko defaral kenn kudul kiko jël mo koy defaral bopam kep ko xam da nga def garab da nga dem ci cabinet ñu jox la garab bu nek ci bitel c'est cancérigène nga nan ko lula dal ya ko tek sa bop parce que do xam ñaata temps la fa
1: tok
2: ki jaay mom xaaliss bi muy duggal rek lay xol te ay musiba la te do ñew ba ben serigne fi Sénégal nga tok mu préparer garab gi ci jour bi jox la ko ci jour
1: li xarit mi ngi len di jox video yi ngay gis mu melni marché
2: bu ñuy jaay légui nak lolu c'est très dangereux parce que matière bi ñu défaré plastique bi amna lu ci nek lo xam c'est cancérigène bu ko nit dugalé ci biram ay yak yak lay indi bu ñëk gis nga boisson fièvre amné amul won boisson ci bitel la da nek ñuy nan bitelu verre lisa nanon ngoko coca bitel fanta ak spark hein yoyu ay boisson la yo xam ci bitelu verre la nek mais bi fi bitelu ko ci ñewé ci la lu bari indi le problème yu bari ci bitelu ko ci la jox
1: ci la jox ma sha Allah jerejeuf serigne lo ndax bo xolé sax ba ci médecin yi nga xam ci dañuy faj dom yeeg yépp dafa am fu muy nek am dir bu mu fa wara nek am dir buñ la waxi ne bu ci agé sañato ko
2: parce que donc les ndax temps bi buñu tangalé ndox bam tang ñu bayiko bam refroidir ba sedd ñu jël tangor bi bu nugué sol ko ci bitel bi liko jappone pour nek bu kaw su biko defal comme melni père yaal day am lumuy bayyi ci bir limi bayyi suma ko topone ni day yaatu day am ci lek yi ci xorom yi ci tomato glucosidium yi ñi wax dafa bari yo xamne ay incident lañu jox yo xam duñ xam lan lañ koy faje mais nit ki monon suñu mam yi daan nañ dund ba genn aduna yeen fièvre yabu len won
1: ma sha Allah xam xam bi werna waye sel na itam fa tabarakallah jerejeuf serigne imam lo castor duñu jog nak ci fatali numéro yi ndax day am ño xam ci ne fuñ tollu dañuy yor seen kay ak bik wala seen telephone taxaw di xaar numéro bi kon faaw ñun ñokay fatali lu bari bari muy 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi bëgg na ma ñëw ci tawadi ba légui waye walum ñaan lu surtout lu ci démé ni bay ré place mom dama dégg ñu né señ lo amu ci morom
2: waaw bay ré place mom yalla dañ ci wërsegalé parce que dañu am ñaari yëf yo xam benn bi dërëm rek lañu nit ki jox bi ci dess miskit lay nek 444 buñ la ko joxé nga fananal ko fu boko fexé saraxé ko xex dina fam fu nit nek ci adina bi ak loy jaay yalla dina ko jaral amna ay secret nak
1: yo xamni dina fa manam nit ñi
2: dañu dina ñew ba xex am fa ci wal xaytu lañ ko xamé ak falama rayno ak barno ci lañ koy def ak zuinal nas ak zuinal lesina kafro amna lu mi andal boku buñ ko bolé lu ak lo xamni ci jigéen ak goor rek nga solo parce que ñaar ñoo ñoo fay duggu insha allah taala mboro dina la fek ba nga daw
1: masha allah jerejeuf señ bi tawarkala lolo amna solo lol xamna mbokk yi dañ ko baye xel señ bi dañuy duggu nak ci walu tawadi niñ ko waxe sank ne bëgg na ci duggu ñu yaatal ci tuti waye tawadi mom fim toll ni nek na lo xam ci ne bu ko doon tuddu day am ñaar wala ñett yo xam ni mëno ko genn bi ci ñëk nak moy lu démé ni ndoxum city dañ koy dégg lu bari bari lan moy ndoxum city señ bi
2: xam nga ci digënté ñaan sax ibrahima ak lu nit meuna def war na ñaan yalla luko wek ak luko ar man yalla daf ma denk ben secret bu tuti buma yor bo xamni ci siwo lay nek ci all bi ngay dem sangoko lepp luy corte alfa yaya corte bo xamni kursa la joge corte bo xamni bokke la joge corte bu joge keur rewani corte bu fu corte bi meuna joge no dekk yi ko gëna ay la lay wax bu joge bugini wala fu meuna joge ci bir mali buñ la ko nit sanne ak ko la ko meuna sanni corte bob day delu ci kaw ben sangat la yor bo xam ci all bi nga koy sango lepp lu nek seram barke alquran boko sango mu toj ben yon nga koy xepo sol se yere dem lu nekkon seram rek dagna ci bis bi ngoy sango sangat bob moy protection bi gëna forti avance ci protection amul ndax jurom ñaari reenu garab la ak jurom ñaari ay alquran ak jurom ñaari sar yo xam ñi nga xam dañuy jang wala di xam di buñu déggé dinañ xam limay wax moy and ak jurom ñaari yef lolu bis bu nit ku ko laal sa yaram kep ku bind ci sotour parena ken dootu tudati dara ci yow ñi se non dootu am jam benen bi nga duggu moy ci walu ndoxum city mom tubab da koy tuddé la syphilis du sang wala la syphilis vénérienne ndoxum city ci bopam mag ñi ñoko tuddé won topul ci topum city mais ci lima la mëna wax existé wul waaw ñu bari dinañ wax mais wax ji li wax ji c'est dans l'alimentation liñuy lek mo baxul gerte gi gert doom gerte ci bakkan bi dafa am aflatoxine dafa yomba yé ndoxum city mew bi ngay nan ni dafa am lactose bobu dafa yomb ci ndoxum city yap bu nak bi dafa gaw ci yé ndoxum city parce que dafa am ce qu'on appelle les graisses cachées te yoyu ben baxu ci nit amna lo xamni ci alimentation yi buñ ko topé man na bari lol ñu bari ñi ngi nan jeun baxul day joxe ndoxum city day def li jeeni ben jeun rek mo ci ay ci ndoxum city moy crevette la ak jeun biñu tuddé saliou gey tamuy lek crevette mom lay dundé benen bi ci dess moy bosso moy jeun biñuy wax o koba bobu dako jay au moins jay du koba jay bobu deram mo gëna bon ci ndoxum city amna lu bari lo xamni mom mo koy joxe am lu muy bañ am lu mu bëgg ki nga xam dako amé ay manifestation moy kawru bobam man na commencer du rouge wala bu amé karaw bi sax fi ay bëtam day xoy suba moy las wala glace ci bobam di rouge wala nopp yi baña deggati di tax wala ben nopp mel dafa am ay bourdonnement ndoxum ci day def lolou lepp parce que bu yegge ba yegg sa bobbi bu magate mom la olof di wax couré waaw mom lañ tuddé couré ni seen beud yaqku yépp ndoxum ci day ko yaq mais man nañ ko baña xam ndax beud di day xonku di ñuul di xonku di ñuul di xesen ngay toxoñu di doxoñu ba magate ak mom mu yaq leneen ñi nga xam dañ am mauvaise haleine bu tang jeer di nek seen gemmi wala seen gemmi mel luy sofé toujours ndoxum ci da ko def ñi noy yu tang yi ndoxum ci da koy def karaw biir kawar bop manam bop entier ni bo topé ben orl ci kaw bop ni lepp lu ci am ndoxum ci man nako def parce que tangoru yaram day indi bu yegge ba sa biir bop bi moy exploser mel dafa yak seram bi dara ci biir bat ñi xam dañuy xaqandiku ta dara du ñew ak seen poudre di waw lool ndoxum ci da koy def ginaaw guuy tang ndoxum ci da koy def bu magete da koy def biir bo xamni day tang ak di sedd di tang di sedd wala muy euf di eufu di eufu di eufu ba melni ko umbu ndoxum city da koy def lolou nak dafa am lu koy dindi ñi xam seen biir dafa eufu amna garab bo xam buñ ko daane yalla day def da koy resal bam dañ ndax buy dañ day melni comme ay salif lolou la koy dem toilette wala mu tour ko ndox wala mu waccu ba lolou dañ ñi nga xam ni tamit seen cieur day tang jeer ci seen kanam wala ci seen ginaaw tangor wo xam da leen di jaaxal wala muy xesen xetu xesen yi nak dafa am juroom ñaari xesen yu bokul la amna ko xam day am picc bi bu toje benen fum laal day def picc lolou ndoxum city la am ko xam day am picc bi da nan ñem munu bu ko woké du toj bu ko laalé du toj am ko xam day gis ben picc bu ko bëssé am lu wéx lu ci genn bobu ñettelu picc

0: nek amna ko ci nak dama dul dem ci télé bi radio rek lay wax
1: fofu mo dañ ci ñew
0: waaw walax jaan yoy yalla denk na ma ci xam xam bu doy war bo xamni ay ay alcorane lay andal yu nek ci ben saar bo xam ku deg ay di nga xamni li rek lay fañ ndoxum city bobu dina japp ndig goor tie ko bodu mëna sey dina dello awram dina noywil liñu wax les hernies testiculaires moy hernie inguinale da koy def day def hernie testiculaire sa soufu jumbax bi am ben jumba am ben neew bu fa genn yoyu ci xet ndoxum sidi bu tangal yaram bam tang dina ko def dina tie sa sidi di ba nga yakkat nga am arthrose cervicale wala nga am arthrose te du nek lolou dina tie sa articulation fo tok day fokh bo toge do meuna juk sa tanki day tang da ngay mir da ngay tayel da ngay nelaw goudi di nelaw beccuk do beug juk ngay yakkat da nga am diabete wala da nga am tension fek yow ndoxum sidi bi nga am mom magget ci seram bu demé ba tass nak yi lek yi ma lay wax lo ci lek da ngay am problème ndoxum sidi lim gëna bañ wala liko gëna mëna fa Dakar la Dakar bi ñuy jaay ni bla xu Dakar bokoy lek lo am ci ndoxum sidi da koy dindi mais nit ñi tamatuñ lolu fofu le problème yi nek
1: man fimu doni amna ben problème señ bi man ma ngi do wax imam do waye dama xamul imam la dalal wala docteur la dalal fimu
0: tollu non xam nga man ma ngi bok fédération internationale des thérapeutes man samay keuy France la ko amé exercé wu mo fi man ma ngi exercé ci pays Afrique centrale yoy mais bu mo fi diké dina ñew ci radio yi képp ko xam dama la wara dimbali dina la dimbali ngir jëm yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam li xew nak moy ñi nga xam seen wéy yi day ñuul ak di xup ak seen loxoy di xup ak seen tanki di xup ak di xar ak ñuy son luñ def son di mar fuñ toll ndoxum sit da koy def mais li génné lool yépp jurom ñaari reen la
1: jurom ñaari
0: reenu garab ñokoy génné reen bi nga xam ni mo ci gëna puissant pour mu génné ko mi ngi sax ci benn dëkk dëkk bobu moy fi di tax sauvage bi amé di tax bi nga xam kuko lek dé fenn rek lay sax ci Sénégal fofu la reen bobu am bobu mo gëna gaaw ci ndoxul sit te ma ngi wat ci alcorane képp ko xam jox nañ la garab bi boko nané bu dañul bo diké lo jox dina ko mintulé fukki yon déllo lako
1: dinako
0: waaw dinako
1: fukki yon
0: déllo la garab déllo la sa xarit
1: jërëjëf imam lo castor mbokki mako ngeen bëkko gis wala ngeen bëgg déggante ak mom mi ngi dëkke ci diwanu castor ci ensemble castor bi rek bu diké ba fofu man nga woté ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 77 479 54 54 señ bi lolu nga wax bokku na ci lima la doon waja laaj ndax comme señ bi mom leg mom mi ngi Amérique mi ngi feneen ak feneen tukki mba fim tol ni mom may dana may wa Sénégal ba fi ci kanam rek
0: non bouger wu mom man ma ngi Sénégal tok fi demaguma fenn dama doon xaar touti coupe du monde bi jeex ak yenn yi mais ñi ngi fi tok insha Allah taala
1: d'accord insha Allah ma sha Allah jere jeuf señ bi ci nim ko yaatalé ci walu ndoxum city waye señ bi ndoxum city nimako xassank ne moy tawat yi nga xam ci ne xeyna leg leg nga deg sax ñu ne moy nday tawat yi dama xamul ndax lolu señ bi dana ci d'accord am diet
0: ndoxum city moy nday moy mami tawat yi ndax lepp luy nit di am tawat ndoxum city bobu mo ci jitu parce que man nako ye dana ye lu nek ci nit ndoxum city fever la bo xamni ñun fi lañ ko fekk motax mag ñi tok tudde won ko topam city bu ñeek nak ñom buñ ko daan fajj ñi koy fajj liñ tudde digeuri mère digeuru mère bobu comme amul tom baretul amna benen garab bo xam mi ngi sax ci benen dekk bo xamni di tax sauvage bi fa la am mom fa lañ koy fajj insha Allah taala
1: ma sha Allah serigne lo serigne bi li tax ma doon laaj lolu moy da ngay damay deg leg leg ci ñaan kat yi fuñ tudde ndoxum city tek ci li nga xamni moy hemorrhoids kon dañuy daal di mëna dugg ci bu baax hemorrhoid nga bo ñu doon wax lan moy hemorrhoid ak ñaata façon ñoo am ndax légui man daana dégg hemorrhoid bu neub ak bu fé ñaar waye légui dégg na sax ben ñuy wax naan ñetti hemorrhoid ak yoy non te yoy daf ñuy jaaxal ñun
0: non xam nga hemorrhoid mom nit ñi dañuy wax rek tuba mom day jek jek rek ni la c'est la colopathie fonctionnelle mun la am nga hemorrhoid interne wala hemorrhoid externe légui internet bi wala bo gisé nit ni la dafa am hemorrhoid interne moy biram ci bir bi day tok ñaari fan du dem toilette ba ñet ba ñent ba juroom bir bi day euf bir bi day joy bir bi day tank du mëna dem toilette limi lek day melni du res légui nak lolu nit mëna am benen fièvre mu tek ko hémorite te du nek hémorite parce que dañuy bëgg nit bu démé ba am yenn âge muy am la sciatique fu mu tollu à part de 70 ans di lek lo xam par semaine sax dina xaw rataxal biram wala mu xaw ko dawal légui nak phénomène bi am ni

0: moy nit du wer nit bu beugul be ku beug wer man lo ma len ko wax ku beug wer del jonkan donte se keur amul douce jonkan del jonkan 10 minutes par jour bo deful marche jonkanal 10 minutes par jour yalla man na def do am hémorite do am arthrose do am ben fièvre bo xam dalay sonal mais ñun ci sénégal fi wala ci afrique buñu xolé en 1982 16 anglais yi douce yi am ni amul won fièvre hémorite amul won jangoro kadior lañ ko don wax bo gisé ko am balan ko amat day balan ko gissat day yak légui nak douce biñuy yak di ci tok di nalu di wiñaru ba son ta dara du guen lolou ngay forcer wala jigen di am dom forcer bo muy forcer motax bir hémorite bi lolou melni ginaaw fas di guen mais ibrahima ma ngi wat ci alquran kep ko xam da nga am hémorite externe bu guen wala bu duggu hémorite bu guen surtout mayna la bo amé ñetti fan lima lay jox boko ci tege billahi wallahi wa ta'ala barke sayyidina muhammad boko ci tege takaliko mom dama ko wacc alquran dama am lo xam kep ko am hemorrhoid bu genn boko jele diw ko ci boko ci diwe bala ñett fan ye mat nga tekkaliko hemorrhoid bi
1: nga tekkaliko
0: waaw lolu am nañ ci lu nek xam nañ ko xam nañ likoy joxe xam nañ likoy indi limu gëna bañ nak moy lek ciéb bu ngon ak koñ sénégal yi dañu bëgg ciéb ak koñ mais kuy ay normalement ciep woro nga am ben banane diko ci lekkale ba adina tukki do am hémorrhoid voilà hémorrhoid nak dafa bari ay lumuy def nit parce que day metti sa tanki day metti sa bir bi day metti sa ndigli day metti sa do bi day tangal sa yaram bi dalay tayelo day soflo sa aduna day dello awru gor bam touti dañuy wax tuguñ hémorrhoid dakoy def nit tuguñ bobu nak amna sax garab bu koy dindi bam ne bu xet benen garaba ngi ci all bi buñu wax seen sa mbaxana kep ku ko xam amna lu mi andal boko ci diwe yalla meuna def dina sa aura bi dina genn bu fu mbeugé yam waxon nañ ni diw day fajj aura goor bu mu genn man ko du deug aura goor nit awram bu duggé ba dugg amna lu koy genn mais likoy genn ay alquran la amna ben sar am ben ay alquran bo xam aya ba aya kep ku ko xam boko bindé safara nan ko donte ciir bu dugon ci yow yalla dina ko genné
1: yalla dina ko
0: genné inshallah
1: kep ku bëgg xam aya bobu lé ak secret yi nga xamné mo ca lamb ci ginaawam man nga joko ak serigne lo imam lo castor wala nga ñew sax set ci imam lo castor lañuy wax numéro de téléphoneam di 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Sëñ bi dégg na la ñaar yoon sa biir wax ci hémorrhoid limi waral ci walu ngora waye tamit ndoxum siti tam ni ko jité limi waral ci walu ngora bobu nak day melni sëñ bi moy daj depp gi mom muy walu ngora
0: waw goor du télé goor ak fo mëna nek ak ko mëna doon fek ciir baangi fini yow do télé li tax do télé moy goor bu fekke ay donjam mi ngi ci souf ñaar yaangi fi ak lula mëna jot ci ngora ak foko mëna fébré man suma la gisé bala 72 heures lula dañu ding ko dindi garab gi ma lay jox ben yoon rek nga koy jël toga 10 jours jëlat ko te boko jëlé bo tané dotu jar nga koy jël li tax mo wax la nak ni le goor du télé dafa am ci rabu allé ay rabu allé yo xamné ñi nga xam dañuy ne ci geej gi dinañ ko xam amna ci jessit amna ci mbonal yoyu amna luñ ci def diko lek bu ko nit lekke ba adina suki dootu tele amna ay turu yalla am ay aya alquran yo xamni kum mana doon boko jele insha allah taala sa ngoro mom ken dootu ko wax do tele amna ben turu yalla buñu wax ya mahlul nitu yalla bu mak moko yoron amna ay dom do upp juroom ben fuk musul nan garab amna ci aya alquran yi yo aya yo xamni tayji bo jele ben moxla ben rek bu tuti alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil boko jele tay masko maske yat masko maske niek masat ko benen maske lonko muy ñetti alam tara yu bokul nga bindat ko ben bu goor bu jigen bu ngoni gana nga boole ko ak ñambi togg ko lu nekkon ci sa yaram ci affaire ngora dañna amna garab go xamni garab la mom fu meuna aw ak lu meuna am day sax ta bu sax du sax mom kesse dafa gëna ay ci ngora amna lo xamni man amna ko man koy jëlé ben pays bu tuddu Kurdistan képp ko xamné fexé nga ba tek sa baram lépp lo ma sa am ngoro bu déllu ngoro bu gatt ngoro bu dul jog ngoro bo xép ngoro bu ndox mi dul génn ndoro bo xam ndox bi day génn wala muy tang wala ngoro bo xam ndox bi day génn mais li dé dafa bari ci wala tiagne insha Allah taala lolou malay jox nonu boko jëlé insha Allah dina dañ ci mbaxu yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gor en tant que gor ci ciiram man na baña télé ligéy bu dis mo koy def stress mo koy def ñak yenn moyen yi mo koy def yenn ñi nga xam dañ dan masturbé wu di masturbé sen bop bu ñuy mag dañuy télé ñi sey lu bari dañuy gaawu télé ndax bo xolé téré bi mag ñepp dak nañ sey bu bari lool nak boudé da nga am 10 litres jéxal ko ci fan wénat pour nga amane ndox day jafé benen bi ci dess moy képp ko xamné da ngay foyé sa bop boy mag da ngay télé képp ko xamné da nga am manam jigen day am ngant ngay joté ak mom do magetale ndaw da ngay télé képp ko xam da ngay taxaw di sey ak so soxna di taxaw do magetale ak katan képp ko xamné da ngay sey en plein air ci kaw terrasse asaman ci rek tim la di nga jur ay autisme di nga jur ay trisomie di nga jum trisomie 21 képp ko xam da ngay sey ak hormone seyam fi mu wara nek ci neegi ak niko yalla diglé ci sutura mom mo gën mais ñi nga xam ni dañuy yomb dem ci plein air di ci sey duñu magetal ngoro dañuy télé benen bi ci rap da koy def jinné da koy def amna ko xamné dafa xey suba rek mënatul ci jabaram dara wala mu man ci jabar bi bu démé ci jabar bé du ko man yoy yépp benn bu ci nek amna ay alcorane yo xam suñu la joté téléphone buñ la waxé ay tektal insha allah taala boko défé dina dé
1: señ bi ma ngi la dégg ngay utiliser mo télé lu bari ndax télé ak new carton benn la
0: new carton ak télé bokul télé moy ko xamné mënul dara man ñoñu lay sét manam ñi nga xam dañu télé ñi wax dañu yom dañ ko juddualé ñoñu lay sét wala ñu sey benn at ñaar at ragal sen fi di dem bu meuntu ñoo wër jagar wala sen awru jogatul ñoñu lay sét ñi nga xam sen xel du nek ci jigen dañuy fanan ak mom wër wala at duñ ko laal duñ ko jigé ñoñu lay sét ki nga xam dafa télé mom ma ngay jëm mais jëm na mais affaire bu doxul dina jëm mais affaire bu doxul koku likoy fajj sorul mom mo ngi sé dama ko wax mu ciap fenn ci baramam bu ko ciapé mu daj insha allah taala
1: ñi nga xam duñ du doylu nak manam moy lima na new carton nga xam dañuy gawa ag
0: waaw moy lima la wax ñi nga xam dañuy gawa ag dafa am likoy def li ñu tuddé éjaculation précoce lol tension da koy def diabète da koy def ragal sa jabar da koy def stress da koy def
1: xel
0: da koy def ci xel lay nek ndax bu sa jabar xeye suba saga la ne la ngone dina la ray préparer ay préparation man nga ko jige boko jige do nek gour man nga tok sax ñak dépense ni ay minute rek ben affaire traverser la doto nek gour lolou nak mom lañ tuddé éjaculation précoce ben garab mo koy dindi bu touti bo xam bo ci nane kaso ataye mu daj
1: kaso
0: ataye mais bu len nangu ñu jox len garab ci bitel
1: garab ci bitel lolu gis na yang ci insister señ bi ma ngi ci ñew legi imam lo castor 77 numéro de téléphone ngeen ko mëna jotté imam lo castor nekk ci osan castor bi muy 77 479 54 54 77 479 54 54 ak 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi ndax limi fayé wala limi ñaané ci walu gogou ay traitement lay doon wala
0: ñun liñ lay jox bu ñu diké selon fu sa fièvre toll rek ke lañ lay jox garab yi mel non ndax boko jëlé temps bi mo wara def boy ñëwaaté dinañ ko xam duñ la jox ñett rendez-vous ben lañ lay jox ñaar paré nañ ci parce que li la wara fajj boko jëlé ben yoon di nga xam li mo lay fajj wala li dula fajj légui ya ngi may laacc ci asthme asthme dafa nek lo xamni ni ay allergie mo koy gëna joxé likoy gëna joxé nak moy ñi nga xamni dañuy am sinusite wala ñu am ben fièvre bo xamni fièvre lu pulmonaire buñ fajjul bu baax la wala ñu yagg di sekkat diko démalé wala sot mu yagg wala seen bop du toy am karaw gu bari fuñ tollu wala ñuy faral di tedd ci mokedi wala ñuy faral tamit di def lo xamni ni asthme mo day provoquer asthme comme par exemple du tok fo xamni day am humidité yoyu nak dafa am garabu asthme ci bopam lo xam da koy dindi moy type 1 bi ak type 2 bi ñi nga xam dañu amé asthme fat type kuko amé bu lek diwtir bu lek lu am gerté bu lek gerté tiaf cipp ko xam dang ko amé bu lek bisabu beugëj moy osé bu lek nen bu bari bu lek diw ñor bu lek yap buñ lak lu bari asma fat bi yoy day yomb mu koy yé mu koy réveiller benen asma bi nga xam asma simple la bobu day faral di dal ancien sportif wala ñi nga xam dañuy sport lu bari xey suba bayiko lol tam dafa am spécialement garab bo xamni mom mo koy dindi ci sa dënd ba doto koy mais képp ku asma sonal ma ngi lay ñaan ak fo mëna nek fumu bo diké ma jox lu lu ko dindi ci mbaxu yalla ak sayyidna mohammed barka cheikhul khadim waxaat nga ma légui ci benen fièvre bo xam mom lañ wax les arthroses arthrose yi dafa bari ay façon amna ko xamni dafa daanu won bim daanu mu am hernie discale bob ginaawum lay japp yaq doxam jengal ko ñu ni ko yow da nga am arthrose fekk jelli bi mo indi hernie discale colonne vertébrale amna problème bu mënutul yëkëti tank am ko xamni dafa def demi AVC tankam benn bi du jog wala loxom benn bi du jog am ko xamni day julli wala day tok wala mu am obésité wala mu xey suba bëgg lem tankam dootu ko mëna lem xéet yoy yépp lu ci nit mëna am ci walu sidit amna benn ay alcorane ak lu muy andal lo xam dang koy naan ak lo ci diw ci carton yalla ak baxam inshallah boko défé dina dañ bép jigen comme li ma laaj sank ci jigen ñi nga xam dañu bëgg ëmb jigen bép jigen bo xam yaang gis ngant jigen amna ci ay turundo yu bari ibrahim bép jigen buy gis ngant suma la gisé ak fo meuna nek ak kum fu meuna don yalla dina la defal nga eumbu ndax amnañ secret yo xamni budé fibrom la budé kyste ovarien la budé kyste simple la budé myome la lo meuna am ci sa bir da bok ci sa trompe yi bu bouché amna lu koy dindi budé benen sens bi la ci gor ñi sen ndox yi amnañ lu koy fajj donc man geuwma ni yalla bindé nit ci batu ulaman zakiya bobu rek ci sourate maryam rek amnañ ci secret bo xam bepp jigen bu ko def insha allah taala fo meuna aw diga umbu amnañ xalat ni ci xalat bo ak xam xam bo xamni bu nit di dugg ci dekk bo xam musu ci dugg amna lu muy wax sax bu ko jele dina umbu insha allah
1: señ bi amna ño xamne sax xeyna leg leg liñ nan dana dañ am bu ya xoy amna ño xam ci meuna ño nek fukki at wala lu ko upp ta duñ
0: di rab da koy def rab da koy def jinne da koy def rab ak guiné dañu mëna tié nit wala muy ëmb lu bari muy dañ wala mu ëmb bu déwé ba am yaakar ëmb bi tour wala du mësa ëmb rab da koy def bo ma gisé dama lay wax li ngay saraxé pour nga ëmb bu ma djéko su tour dina la wax istikhar bi may def kan la koy defal ndax yalla waxo na sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga wax sa xéet bi ni len maqaba man istikhara wala nadima man istasara nañi def istikhar bala ñu ci perte bu ëllëgé motax yalla diglé istikhar mais képp kuñ ko defal lepp lo ma sa japp wala ko ma sa xam di ngi ko xéet parce que dinañ la wax lo xam do ko ma sa dégg
1: señ bëgg na nga rasiré ñi dégg itam ci genn wét bal ma fatil numéro bi imam lo castor ngir man ko jot ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Señ fi ma bëgg nga rassurer fi ñi déglu mooy xam nañu am nañu xam sé xeyna yag nañ la déglu xam nañu sëriñ lo moom ñepp la fi nekkal waaye damay bañ ñu dégg comme li nga wax fi nga bokku ci fi nga amé kay it muy France wala dégg ma naan señ bi ndax yaa ngi toog Sénégal ak yooyu ñu jàpp ne ah señ bi daal kon day mel ne sama poste bu diisul rek waruma faa def.
0: Non du poste bu diisul xam nga yàlla moom ma waxoon señ Touba ci boppam moko joxone secret waxko niko demal ci suratu hajji ni makka mel non la tuba di nango dupp yep non lay mel xam nga nit du mayelum amul man ci khalis aw mu ci luma sonal ñi ngi am luñuy dimbalé ay nit luñu ay nit di jox
1: deug
0: la motax kep ko xam da nga tawat sa tawat bobu ma ngi wat ci yalla diko wat ci sayyidna muhammad diko wat ci cheikhul khadim ke ni tawat bobu wër moma gënal luma mëna am la ngay am mu neew mu bari ñun lañu am dinañ ko def ngir jëm yalla ak yonenti bi ndax dinañ wër suñu bammel bu ëllëgé yaangi may laaj sank ci xalé yi nga xam dañu judd mënuñu wax secretem la yor li tax xalé bi wax buñu juddo ñi juddo à l'étranger entre États-Unis ak France dañuy yomb am ay autisme ak ay trisomie man j'ai l'impression que piquir yiñ leen di piquir africain moy tax seen doom bi buñu juddo duñ wax ci carton yalla am nañ lu koy dindi ci alcorane am nañ lu koy dindi ci ay garab yo xam buñ koy nan
1: lélé nga gis ñu yéx wax lo
0: waaw lolu di yéx wax nak damay ragal man ci bi leen seen yaay ëmbé ci niñ leen di faje mom moko indi légui nak lu ci nek amna lo xamni buñu gisé xalé bi dinañ ko dindi ndax ki day judd rek nga gis xalé bi mel lu maget kenn ki judd nga gis xalé bi ufu ba mel ni mburu lamb kenen ki judd nga gis xalé bi mo ni ni mais du wax du deg boko woy dina la xol mais du mëna wax wala mu lay deg wala du mëna wax ci carton yalla lolou tam amnañ lu koy dindi bam set
1: inshallah